dina bu mi woyof ci alaj bar bu dege ci lolu da ngay dal di gis mu juk mu dal di ci taxaw yekati kaddom and ak fermeté and ak kaddu go xamné da ngay xamné lay mel de geud ka nek ci buntu ba bayileen ko mu ñew bayileen ko ko defé ñu baye waji mu dugg ci mu tatagal ko defal ko wax ak mom ci adam go xamné waja bu amono cionatam cionay dim da ko fatte bu amono nakatam nakar guma bu ne jakkalok ci aladi bar nakar wo jeexna xana ko saxale dem ci wor ci mayal ko mami no da xana njabotu serigne touba yalla ci mbom da ngeen ko baxé rawati ñi xam na ñoy jëwri ñi mo xam mom koku daldi wax yitem amana sax yitem moy dik siyaré rek bu day fukki dërem la am mu joxé ko bu day ñaar fukkal am mu joxé ko way tiw ci aladi bar ñaar fukk ak ñoy won fukk ak yoy duko xamé borom million boba da ko jox yitté da ko jox taxaway bu mat sepp ba waji bu fay jowé day bëgg lool waaw du ñu xamé ndax lan ndax borom million bobé nit la ak lum am lum bari bari xaaliss nit la nit ku bari xaaliss la rek bu dé da am daraaje nit ku am daraaje la rek ci nit ga jitu xaaliss ba jiduwali guko amu kenn gu kenn walé aduna jiduwali xaaliss yudd ñu ne da nga bañ xaaliss bi andale man deggumako wol ñu ne ndomal tank li di daraaje aduna bi diko andale deggumako sa xel ne da dem ci ah wa ñi xam dañu judd walik wilaya nak ñin waliyu la ba mi ñew wa lool de bu gane adu ñu dem ba mag ba xawa xame ñu gis na nim xame ba nim xame gut ba nimi xame banim fi nek banim fi bayiko ben melokan yu len yor ci mbax su boba da len defe ñorti ne ko ne xana da ko jiduwale lola dañuy mëna wax ne lola lu ko yalla wajjal la lañuy wax ñu gis ne kat mom nekké ndaw len ci li ndaw ñu di def wala ñukoy doxé mom duko doxé ci ndaw lu xamul dara ci ki doga ñew aduna ñu ne kon xana da indal wilaya lolu lañuy wax kon lañ ci rafet ñorti ci lola wa su boba dañuy wax ne yalla ko baxé wadjal ko ba nga xamné namu ñëw won ci roh nam nek won roh ta roh dafa sélon ñom ñepp dañu sélon bam ñëwé ci aduna fa la ko yaram takalé muy matière wa amna ci ño xam yalla wakkat na leen ba ba ñi ñëwé tamit yaram wañu tabbi takalu leen roh ga nut lolu tax ñaan du ko jiddualé ta yalla ar nako ba nga xamné ay tiaxar nak laaji ci loolu duko def ndax dafa am lum wara taxawé ci loolu mu wara taxawé andu tak tak tak yoy ndax da wara setal loolu lañ wax waye buñu koy muy woté nak wala muy wala nit ñi diko warma nak diko bayyi xel muy taxaw liggéey ba muy def diko def do non lay dogu di dogu ñew ci aduna rek diko tambalé def dé da len dem ba ñaar la ci gëna bari sax am ñeen fukki at da gëna bari ñu do ko togu jif ñu do ko taxaw bok taxaw yoy taxawa yoy lu la ci jup do ko taxaw lo deug la gis rek ñoom ñu gëna aduna wax ku mel ñent yalla isa man jaamum yalla waye koko da doon weddi tuuma ko weddi wajuro bokku ñu amna xale bu ndaw bo xamne ci jëmëna ñent yalla yusuf koko waxon ngir yeddul tuna yistuma yent yalla yusuf on yoy yep nak xamna koy waxtan fokk dana am lu taxaw ci wedga da setan da bana yaq lo wax mu ne wa diw nak wa ke nak ngir beug yaq say wax waye dara je mom surtout bu aduna ak alal aduna ken andawaloko kon da nga don da nga dala dab waye nit nga nak nga jikko don ba nopi kon lu mo na takalek ki nga xamne mom amut alal amut daraja dedet yene bokku lu ngeen doon yene bokku lu ngeen ñewi ben fi bayiko yene koy bok alal ji mom do ko momati daraja yit bo de ben tele ba nga xamne faatu taxaw na mom daraja ji cimiku na fi ngoy bayyi kon ke xam nga andale woko won wo daraja yo xam ju yalla la nak koku mom yo xamne moy daraja ju sin borom jox la nga xamne ko ëlëk la lolu mbirum ëlëk la mirum ëlëk la motax nit ki bu ne da ko andale waccay yu la andale

lool lay nek ci ne ba fi bayiko lola ma ëlëk la mirum ëlëk la kon doonu limi andi diko yu balé yu mel non ma ngay ëlëk ëlëk la koy xaar mo tax nga gis len liñu bari bari daraja lélé daan tok ay fan ci ndu tak seen kër deeng nga ko ci yëneñu sallallahu alayhi wasallam xana ñu bax ñepp da nga dégg yu jafé jafé yoy ci ñom té ñoo ëpp ñepp daraja kon lola daraja ëlëk la daraja aduna daraja aduna mom bo ñew dok andal bo dem ci koy bax ci alaaji bar nak lola la xam lola nak ko yew deug deug mo koy xam ku nete deug deug mo koy xam te ku yew moy ki yewu ci xamne aduna du dara ndax bu doonon dara yalla mi ko bind dana ko def dara dan ni ci xertal dana ko jox ñi nga xam ay fetem lañ wa ñi nga xam na ñoy ay fetem ñim gëna bëgg ñu gën ko bëgg ñom la ko gëna xañ kon kay bayyu kon kay bind na ko way fonk ko waye alakhirah rek la yalla fonk ndax mom la tag ci alquran aduna tagu ko sa su ko tuddé ci alquran da koy ngañi alakhirah rek la tuddu ni darul kharar wax na fofu la nguur deug deug am fofu la xeywal deug deug am te yalla nak momi bind rafet lum ne rafet na rek lo rafetay day rew na xal yalla mi bind lu neex lum ne neex na rek fofu neexay bu rew na xal ci seed neexayu aljana rafetayu aljana ken du ko mande xel bu fi amu fi amu fi misal amu fi misal kon nak ku yewu moy ki nga xamne tel na xam lola won gina wat na su boba nak do gis ngir nat wayu adina yi rek du tax nga ci du tax ci ngay jappi nit wala ngi ci soufey nit ci alaaj bara da da japp nit te yalla tax da nga da gis ko xamne sax day ñew nga gis ko mbum mi day mel lu woyef waye akamone amone accès ci suñu alaaj bara da nga gis ne sa su bëgge gis suñu alaaj bara bu diké fu ko suñu alaaj bara yegge mu ñew da koy fonk lol bayiko xel lol te amana buy waxtane yow sa dalay wone wolereem na wu yag sama serigne la sama wolereel sama xarit la lol la lay wax te seigne alhadj bar da koy nangul dang koy gis muy waxtane mom di kaf sax te lu wax deug la ndaysan di nga xol ko mu don ko xamne budé yow aduna rek ngay nat dana waw ki mom lu nekk ci mom ba tax seigne bi fonké ko ni dedet amna lu nekk ci mom war xad katam na bari adam ci mo upp doole lepp te ñepp ko am nak ko ci alhadj bar ko respect do mo adam la yitté do ma adama da ko def yitté bopam da ngay dik wax ko sa yitté du xol ba xam yow ko fo bok ak lo am ak sa daraja ak du ko xol anonu mi def yalla mi la bind lay xol ci yow ak ñu lo lañu gis ndax nim lay taxawoo bo diké budé la nga yitté wo ma nga fa mu yëkëti ko jox la budé lu jaar intervention la yëkëti téléphone bi bu mu jégué nako diko wajirum suñu faalu da defé bu nek ko nek ci khat khat mu da jikiti telephone bi ci sans bu laaje yone mu yone lolou defal nako ay nit bataay mom ci alhadj bar ay nit ño xam dañuy taxaw nek ci jakk juñuy liggey wala dara mu jafé lol seen doole newna ci seigne alhadj bar yek ko agale ko ta amana sax fekkato na ñom dara xamu len won sax amana sax bokku ñu ci ñu adlu aju ci Touba ci ni ko mëna waxe waye rek ay julli lañ amna ñitté mu taxawu leen du dénéer na yitté kenn mom ci alhadj bar ki lefa non la wara mel ay ki lefa du doon ko xamne da nga yegg yitté ba paré di xol nga xamne moko wax kan la fu mbokk nga door ci taxaw wala ban daraja la am wala ko leen boole dédét ci alhadj bar melul non jabotu serigne touba gi loolu du seen aada du seen taxaway mom do ko wax yitté ba nopi mu taxaw genn ci nonu mel dula faalé mel sax dala ci far méré ndax yité jom ko wax dédé da ci bék sax far bo joxé randi wone waxtu ndax xamné nekku fi way randi wo bu joté bo diké da ko respecté dafa deug mo tam fonk randi mu ci laaj baara bo diké nang ko waxé nam la ko waxé non la koy défé bu dé ñëwul dat sangam bo diké mo bolé lak diw sangam bo diké dana fekk diw sangam moma amana xamone na dana fa ñëw mu bëgg ngeen dajé fa wala mu wolu ko xeyna alou day am bu diké mu bolé len né la léral ko ko noko bëggé amana sax mu jox la antatam ci ñaay téréem lepp nekk ci mu né waxal noko bëggé lolu señ bi yombut la señ alhadj bara lolu day len li ñun dundu nañ ko ci mom len li dégg nañ ko ci mom
barab yeen ko doon sakku ci mom yo xamne ngir dar rek ko taxajuk ak jak lool na bokay wax ci jamono ji nga xamne setan lu nek duguna ci yak ko dugal ci bëgg aduna koko wax na na projet lay wut da bëgg aw tour da bëgg ak momé légui lool jak yeek daara yi ju bari non nañu def dañuy sawar ci def yi daara nan sama daara sama jak ji sama penc ma tay yoy amuñ jariñ lool boko xasse ba def dang ko wara def waxfu te boko defé waxfu yalla ko mom momoko yak ñepp ci yam kenn duko doon sa njabot ak ñeete njabot ñeneen ci yam boko gëmé nonu kon kon kay xana doko japp sa momé lu bop ci yalla ji baara amna jak ñum defal ay daara ay lune way teet bo diké bëgg yitté joju dalé man na yëkëti pak yu bari sax ñox la ba paré dimbalé la lu aji ci lo xamné intervention la mu taxawu la ca du xol naan lu tax li bala ciak ma jox ko sama njobot wala bala ciak ma défal ko sama bop wala budé jak la rek amna ko budé daar rek amna ko dédé lu bax lu doy té yaay ci def ak ya wara taxawu man bama diké non la ma taxawé taxawo bolé ma kiko yoron jamono jojja yoron pakki nema ñewul barap sang nema sax dama ñëk wax sax nema waaw yow kiss nga ni moye far waaw yow li net li won na ko li may wax ni da nema waaw yow ñi nga demé ci dëkk bi xolal lool xam nga lool bëgg na ma soñni ba nopp nga yor lu amé solo ni ndax dama koy war na plan lu amé solo ni ba nopp amu foko def mon ko ma ci doon jëm de way da yombagouton mune bu yomb bu jafé nga top ci bam yomb monako mo taxit ba nga ñëwé la yomb fura di bëng lay san dan may wax na man ñëwul bar bi sangam bis bu bama ñëwé fekk na kam may bolé ma nga téw ci elaj ba nga ton ma dikki nuyu bëgg fatali sama bop mu dooro ci bop dan na mo yow koy wax sa bop yow mo xam la way seen bi ki amna yitté di ki bax na di ki amna yitté ki baxna kilifa gu mat kilifa ma wax bama diké mu daan may bolé koko daan di tok daan ma wax koko ningo bëgg expliquer koko non sax la ma wax xassim bi lolu yombut won man loko wax mako wax xol lolu té ni may wax da ku ci nek man nga ko séré sa bop de sa digënté ci elaj bar ndem jaxaso ngeen bam koko waxé mo na ma yow kay señ baangi ni tok sa moñu bolé koko xawma kan wax yow da nga am buñ fa duggé kam boole doon xamna nam ci wara taxaw ko ci far ci elaj bar laq jamono ci man duma neew ko dama di boole ko soñi man duma ko faral di def xamna ne mom yeenem la amone ci def na ni mo wara def taxaw na ni mo wara taxaw ma dese kam boole rek koko na taxaw ci ba señ elaj bar laq jamono lo tax amaguma ko batay waye teewu lama amako ci neew mom def manke def lama bëgg rek waaw nek ci rek kuma ci fekk baxna kuma ci fekk tam baxna dem fekkuma ci nak waye alhamdullilah rabbal maangi sante waye gëm naan yene ci elaj bar joju gëm naan yalla sun borom dana ko akale ci elaj bar yalla ñu ko yalla fayal bokk yakal borom tuba ñu wax la faam xadi melni ku leen top jup waxtane le moy li war yalla ñu yalla fayal ñu leen maangi siyaru señ mustafa siyaru señ mustafa yene fi aglu tu wete siyaru señ mustafa ñu bër ci elaj bar ñu bër sama rafa de ko ñu dig leen suba inshallah ñu leen ma jom ci jotaay bi juroom ñaari wax def cheikh khalim cheikh sidi mukhtar radiyallahu anhu jant bi fm la seigne abdoulaye sam ci fm alad dam cisse ci yalla ndjay leg fm dougal ci cheikh lañu ma andi ak djublu djuba jek jek jeri ñu ko yene kep ko dekk ma nga dekk do fi suñu rew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga, sur Yantiba FM, Tchanar FM et Larki FM.
2: Je suis très heureux de vous parler. Je suis très heureux de vous parler. Je suis très heureux de vous parler. Je suis très heureux de vous parler. Je suis très heureux de vous parler. Je suis très heureux de vous parler. Je suis très heureux de vous parler. Je suis très heureux de vous parler. Je suis très heureux de vous parler. Je suis très heureux de vous parler. Je suis très heureux de vous parler. Je suis noy wala ki nga xamne bu teddé ak soxnam day am du am yeg yegu sey wala ki nga xamne bu amé ñaari soxna bu démé ci kenn ki day man bu démé ci kenen ki du man wala goor gi nga xamne dañ ko tak xala wala ki nga xamne rap moko tiyé nga xamne bu timé soxnam lég lég du man ci mom dara lég lég mu man dara lolu rap mo koy def jangoro yoy nak fièvre la comme ni yenen fièvre yi amé fièvre la comme ni yenen fièvre yi amé motax suñu borom wacce ci ay garab yo xamne yu koy safara la wacce ay nit ñoo xamne seen xam xam da ma ci jëm ci loolu garab yoy itam garab yu efficace la muy garabu carton bo xamne garabu efficace la carton nit dafa am lu koy sabab ci nit ki du ñew ni rek directement rek fièvre neew carton dal ko faaw mu am ay jangoro yu nekk ci ramam yo xamne mo sabab loolu dafa bok ci 9 maladie yo xamne day def loolu varicocele day neewlo nit carton emerite day neewlo nit carton jangoro ndoxu city day neewlo nit carton prostate day neewlo nit carton ndoxu city day neewlo nit carton li nga xamantene ni modi tension day neewlo nit carton nit ku ñu ak xala itam day waral mu niou carton ki nga xamne dafa amé rabu ciosan nit day waral mu niou carton nit ki nga xamne dafa amé infection day waral mu niou carton nga xamne 9 maladie bu nekké ci sa yaram dina waral sa walu sey am jafé jafé wala ki nga xamne dafa dem ba egg ci 40 ans nit ki bu fekké da ngay dundou comme ni ñi vidé auto ci huile pour moteur bi mëna set ni ñi wax entretien non la nit ki wara entretien bopam moy nit ki bo dundé di am carton ba dem ba tollu ci 40 ans tay so togué lu mot ñetti wër wala 6 mois war nga mëna jël lo xamné day raxass sa dret wala mu raxass sa sucre wala mu raxass sa yaram raxass ay sidit ngir nga mëna déllu wat sa sidit mëna noyi wat dret ji mëna circuler wat normal gon bokku na ci nit ki bu démé ba am problème fièvre dret wala mu am fièvre sidit wala mu am problème mu fatiguement général dina dem ba ni melone ci carton sey dootu ko mel légui nak garab yi ciosan yi nga xamné garabu olof la té nit ku nek réew ma nga dëkk garab yi lay fajj ci réew mom la ko suñu borom saxal nit ku nek afala suñu borom ma sak dafa sak garab ba paré ngir réew nga nek bo juddowe fofu garab ya fa sax nga man cey lek ni ci faju gon yalla mo ñu gëna xam suñu bop gën ñoo fonk suñu bop ñun kay ñoo fonkul suñu bop wala xép lu ñu yor garab gi bëpp nit bo xamne soxla ngoko alom ga ngay ñew bo ñewé ba alom ga nga wacc tableau dëndé bo wacc ci tableau bi di nga gis ay défarkatu moto yi bo leen laajé keur Seigne Modou Faye Baye Fall ñu won lako gon fu way juggé bo ñewé ba alom ga nga wacc tableau dëndé nga laajté keur Seigne Modou Faye Baye Fall wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay défarkatu moto nga laaj leen keur gi wala nga woté ci 76 400 83 83 33 76 483 83 33 numéro bo ci woté di nga jox Aladji Faye mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom ga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 77 727 27 63 lool moy sama numéro personnel garabu carton nit dañuy wax né li ci ëpp solo ci nit ki koy faju garabu ciosan ak garabu netal moy garab yi xob yi ak reel yi plante netal mo ci gëna efficace li tax mu gën ci efficace moy ci dundin bi la garab yi yimay liggéey man amul effet secondaire amut viagra soko nané du metti sa bop du tang sa yaram du xonk say beut du la xaptal itam ci sey ndax luy faj la garab guy faj la même garab gi nit ki febru niou katan man nako jël ndax li tax man nako jël moy bép jangoro bu fekk sa yaram muy ngelaw febru ngelaw wala muy toké wala muy ñam wu bon wuñ la jox wala ñam wo xamné dañ ci def toké soko jëlé garab bi boko nané day dindi lool budé nit ki xam dafa am problème dret garab gi day raxass dret budé ki xam dafa amé prostate garab gi day faj prostate bu fekké opéré wuñ ko bu fekké ki nga xamné dafa amé ndoxu city garab gi day faj ndoxu city daf ci efficace daf koy faj ba mu wër budé ki amé émérite bi nek ci biir garab gi daf koy faj moy ki nga xam day ballonné wala du mëna dem toilette normal biir bi day yuxu wala di séré yoyep garab gi daf koy faj budé ki am problème maniw nga xamné maniwum dafa am problème garab gi day faj problème maniw bi daf koy défar budé wala xandiani dafa dé wala buy sey du génné maniw garab gi daf koy faj budé nit ki nga xamanténi dafa amé jafé jafé fièvre biir bu jélé garab gi da fay raxas fièvre bobu ci biir ba mu sét gon garab gi garab gu efficace la gon yamul ci niou katan mais nak katan moko tax jox ma ci waxat né garab gi képp ku ko jënd ci man ndax man limay wax dafa lèr képp ku jënd garab gi ci man nan ko ci bis bi nga xamné da nga télé mo xam nga télé lu mot ñaar fu kèp mo xam comme nima ko waxé won ci commencement bi manam yow na nga dem ba rek yow li nga doon yek ci sa walu negu sey rek yegato ko nga xamne dem nga ci téméri sëriñ wala nan nga garab bu nek wala da nga nan ay garab ndax lool day am amna garab yo xamne boko nané légui da ngay sey waye bu jéxé doto mëna sey am garab yo xamne bokoy nan di sey bu yagge di nga dem ba bokoy nan daf lay teelelo boko bayé doto man sax la nga manon loolu amna ci garab yi waye garab yoy sa yoko gissé dafa am viagra wala mu am produit chimique wala mu am lo xamne dañ ko ci def pour nit ki mélancer ko ak garab gi pour nit ki bu ko nané mëna sey mais loolu nak en général képp ku ko daan nam di nga xamne li amna lu rax ndax boko nané dina bayé ci yow jéxital yo xamne xam nga né li bokul won ci sa yaram wala boko nané dina la def no xamné xam nga né li na térul gon garab gi nga xamné day fajj katan boko nané waru yu dara ci sa yaram da nga wara nan dem liggéey yego na nan nga dara mais bo démé bay sey di nga xamné yow mi li nga manone ak li nga man du ben garab gi boko nané day yagal sa ëpp sey mais waxuma nak sey ay 30 minutes 40 minutes dédé sey normal ni nit wara sey sey bu jaadu moy satisfaire sa soxna sey bi dina yag ndax garab gi même bo amone 70 ans soko jëndé nan ko ci bis bi non lay mel non la garab gi def garab gi traitement bi 4 paquet la paquet yi dañ ko doon jaayé ben 10000 carte yi mo nekkone 40000 ñu wañi ko diko jaayé 15000 ci digënté magal gi ak gamo gi garab yi damay wax ni képp ku ko jënd nga télé comme ni mako waxé soko jëlé ci bis bi ñu wax la ni ngoy nané nga jënd ko garab gi tay 18h ñu wax la garab gi ni ngoy nané ci 18h nga nan ko ba xey beut set 9h ci suba gisoo ci ben résultat bu lay wonné dalay fajj te jaatal sama garab nga dello sil mako xamal ni li du sa garab ndax man wax ju leer nañ lay wax xamal ni li du sa garab te jaatal nga dello sil mako li tax may wax lolu moy garab gi dafa efficace sunguf ak reen kep ku la ci jox garab nan la top ko une semaine di nga gis resultat ak traitawul ak dalay nax day leer dafa bëgg resal sa xaliss ndax garabu olof buñ la ko joxé ci bis bi muy walum niou carton ci bis bi da nga wara gis resultat même bo gisul resultat à 100% war nga yek ci sa bop lo xamné li yeguma ko won té li suma ko topé wër nga doga traité wu loolu lañuy wax traitement mais traitement du da ngay jël garab gi une semaine doga commencé gis resultat wa légui bo nané garab gi une semaine mu jeex té gisul resultat nga wara dolli ji wat garab wala sa xaliss joxal nga paré noy def amo garab go délo serigne bi té serigne bi du la délo sa xaliss loolu ay tiaxan la garab liñuy wax traitement moy nga jël ben garab commencé ko gis resultat nga né li ko sumako top wër nga top ko ngir jangoro yi nek sa yaram set man loolu la xam ci traitement ndax nit ni bo len di wax da nga len di wax wax ju leer nañ luñu meuna deg ci seen nopp xamne li lu wër la man non lay doxé garab gi bepp nit bo xamne soxla nga ko alom nga ngay ñew bo ñew ba alom nga wacc tablo dende bo wacc ci tablo bi di nga gis ay defar katu moto yi bo len laaje keur seigne modou fay bayfal ñu won lako gon fu way joge bo ñew ba alom nga wacc tablo dende nga laajte keur seigne modou fay bayfal wala nga taxaw ci tele bi di nga gis ay defar katu moto nga laaj len keur gi wala nga wote ci 76 483 33 numéro bo ci woté di nga jox Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel fajitam yalla moy faj mais man damay wax ni képp ku jël sama garab ci bis bi nan ba beut gissou ben résultat te jaatal sama garab nga dello ci ko fa nga ko jëndé won man ni lay liggé buguma sonal kenn buguma lek ak akaw kenn buguma it kenn sonal ma ndax garab gi ouma garab bu ko upp doole motax wala nga jënd ko ma nan ko mom jeex ma jox la geneen garab wala bo giss résultat man garab bi la yor ci walu niou carton ku ko dello ci itam duma la joxat lenen dama lay joxat sa xaliss waye ouma ci yow benen pexé da bay xamné yalla dogal ni munu ma la faj ndax yalla mi joxé xam xam bi jox mako man ma xamné suñu borom moma jox xam xam bi du bindeef mu mako jox lélé mu taw fi dem ba feulé ñaari kilomètre du fa taw gon yalla mi xamné dajal wut lepp gon man sama jëm ji munu ma wax ni ñepp la mëna faj ndax garab gu mëna faj ñepp amul ah man bokk awmako duma ni amul sax ndax nangam amul mom ñak xam xam la waye man sama garab témer nit man nañ ko jënd kenn nit ñew ci na ma gisuma résultat dama koy nangu xamné koko waruma lek ab xaalisam ndax témer nit nga jaay leen garab kenn nit jël ko ni la man ka señ bi gisuma ci résultat so amé ngor li nga wara def moy ne ko ah ay la yewen sa xaalisa ni man de non lay doxé té lima wax itam lu wër la ci man kep ku wedd limi wax itam wax ji ma wax ne ku jënd sama garab wiro ñëwul indi wat ko ma dello sa xaaliss dag ko nga arrêté ko nga denc ko té kenn du dox ci kaw suuf ba digg ni señ modou fay kat jënd na garabam nan na ko wiruma dello na ko dello mo sama xaliss limay bañ kay moy garab gi 4 paquet la paquet bu nek war nga ko nan juroom ñaari fan traitement bi wara nek ñaar fukki fan presque ak ñent legui nak nga nan sama garab bam jeex dima wo dima lakki dara mom duma la wuyu duma la dello dara ndax yuro loma dello ndax nan nga sama garab bam jeex waye nak limay wax moy bo commencé tay gisso te jaatal indilat ma sama ñent paquetu garab ma jox la sa xaliss nga dem ma dem nga seeti kula mëna fajj ndax lélé da ngay dégg ku nek nit ñi di la témoyé nan ma fajj ki ñepp di wax ne yow ya leen fajj te yow do indi kenn ko xamne yow dal ni fajjuma loolu du deug ndax nit ki mëno fajj ñepp gon ni nga nango ñi lay wax ne la yaangi fajj nga becc ci ba diko won nit ñi pour ñu gëm la ñew ci yow indil ñi nga xamne fajjo leen ñu wax ne ñun kat jëlon nañ garab ju way wiru ñu way nit ñi dit boba nañ xamne yalla ko dogal way dafa am lo xamne xel nangu ko ndax mbeur mi beure sax lélé mu daan man waxuma ne ñepp la mëna fajj de waxuma itam garab gi koku jëndu far force da ngay wër waye xamna ne garab gu bax la garab gu efficace la amul effet secondaire te xamna ne itam kep koku jëndu bo naré wër ci garab gi dina la fajj te boko jëlé benn fan di nga gis résultat bo jëlé benn fan gisu résultat te jaatal sama garab nga indil ma sama yef nga dem ma dem ndax man bëgguma sonal kenn bëgguma it kumay wonan ma tané na wat tané wu mak ndax ma doli wat ak dedet man dal lima xam moy jëlal gis nga résultat konil nga faju 4 paquet yi bu jéxé da ngay wër pelek carton bi day wër pelek dotul soxla ngay jëndat garab xana nga dem ba fébrat ndax yalla mi la tégon fébrat man la tégat fébrat so fébraté xam nga fa nga fajo won baxon na ci yow nga delu fu jëndat garab mais budul lolou bu nané 4 paquet bam jéx amul nga nan garab bi mu jéx nga wara démat bo sa yu bëggé sa yaa dina na yoy dedet garab gi day fajj daf lay takalé new carton complètement nga wër jangor yi nek sa yaramit yi ma fi lim muy neuf malade yi ma fi lim daf koy fajj garab gi baxna ci tank yo xamné dafa jek jek di metti te xamo lu koy metti ndax tank yu jek di metti man na nek ngelaw man na nek city man na nek rhumatisme man na nek problème nerf man na nek problème atros yoy yep traitement garab gi daf ci bax wala ndig li nga xamné day metti te fekk da nga jek muy metti garab gi baxna ci jigen gi nga xamné itam du gis régal normal garab gi daf koy fajj ba mu wir pelek ngay gisat régal mo xam lo tek façon gis régal jigen bi nga xamanteni da fay amé tangoru biir wala bu ëmbé ba mo 6 mois ëmb bi yaqku garab gi baxna ci ndax lolou dafa am ñaar yu ko waral rap dina ko waral city dina ko waral nga xamne bo ëmbé bala momo 6 mois sa ëmb bi touru garab gi day traité lolou ci jigen gon garab gu efficace la jigen yi nga xamne du yeg banexitam wala manam buy sey day metti ci mom wala awram day xetan garab gi daf koy dindi legui nak limay wax ci lolou moy garab gi bepp nit bo xamne soxla nga ko alom ga ngay ñew bo ñewé ba alom ga nga wacc tableau dindé bo wacc ci tableau bi di nga gis ay defar katu moto yi bo leen laajé keur seigne modou fay baye fall ñu won lako gon fu way juggé bo ñewé ba alom ga nga wacc tableau dindé nga laajté keur seigne modou fay baye fall wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay defar katu moto nga laaj leen keur gi wala nga woté ci 76 483 33 numéro bo ci woté di nga jox Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi ku ko jënd ci mom ci bis bi mu wax la ni ngi koy jëlé nga jël ko ci bis bi garab yi bu amé sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisoo ci ben réaction xamal du sa garab gon bul continuer dima sonal wala malay sonal ndax bo continuer garab bi jeex jurut nga may wo ndax man damay wax ni lepp li ngay jël gisoo ci njariñ bul ko top li nga gis ci njariñ top ko ndax man ñakuma ful la kep ku jël sama garab bam jeex gisoo résultat nga may wonan ma gisuma résultat duma la wuyu te do deglu neex ndax amu luma la joxat ndax amo loma jox nan nga sama garab bam jeex bo jëlé dal commencéel budé côté carton bi mais budé yenen jangoro yi bo jëlé lu mot ay 5 jours jëm kaw da ngay gis résultat kep ku koy jënd dal pour carton na nga léral né carton motax nga koy jënd ku koy jënd ngir benen jangoro yi nga xamné dama ko lim na nga léral né li motax ma koy jënd so joté borom numéro bi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel numéro bima joxe nak numéro ki yor garab yi la ci keur ga fa nga xamni moy alom ga moy 76 483 83 33 moy numéro Aladji Fay wala nga ñew alom ga nga wacc tableau dindi nga xol di nga gis ay defar katu moto nga laaj len keur Seigne Modou Fay Baye Fall wala nga woma ci 77 727 27 63 assalamu alaykum wa rahmatullah
1: bu fekke ña baxey amus lepp ci yow ña baxul luñuy am ci yow mi fi gën te ya yor ceurub gaay baax ak yi bon faral jox ma jox ñepp jox ñi fi man da nga bay baxey deug sey dagge yow mu ñew wër la nak kapp def sey sagan do la tax mu jox ñew fi yow kat luddul sa yermande lan seenu nun te no ngi di yel wa nakay wut ci yow wir ak mucca ak barke ak guddu fan te bo ne bala kenn am lepp ci man da fay melni man bun yabo ñibbi kon ndew do minute dotu melni nga mel ci giñ na ni wax ji sore na ki fen waxal nak ci mbass mi senit ñangi je tinul ñepp yow bo tino yalla tin borop sam ne cel jur gep je bu jur gep je xelu muy sam kon bani deud keur ba yak yi nday di ñew wutang mu ci tax mbalu ni wut ci kon bani deud keur ba yak yi nday di ñew wutang mu ci tax mbalu ni wut ci kon ma jog man te de yalla ak sang bi badak yep bolo ni xandang nelaw te de yalla sa ci bala neex nga nek ba mbollem ku don so wakay wax selaw limay bëgg de yalla nak duy dem du ay soxna duy fas du ay taxi kaw du ay tolaki dagge duy keur yu reuy du mbolo mu may dox di santo kaw du lay rap kay tas du lay jekade du lepp len sax far ludul am lew teu bamba mi la di wax yow ki gën ko de fi siare ka mokko ko naw ludul am la ko gën ma ko wax lu far far ludul ndaw sa ndaw sa ko raw ku far ndaw sa doy lo ko do gis ku far ndaxam ndaw sa de tay furatu ko ndaw ku ndikante as ndaw mu jox koy seram te jebal ko la xal ko la xub karaw tari jot mu tedd ak maromum faram bako ki seram kon na wax woy ca kaw ko far la ludul ndaw sa ay nax la far ludul ndaw sa nax la te duy nax yu ndaw ta far way geureum lolou dul jël bu wer yegal yow ni far wo mo gën di ndaw ndaxam far wu bon sax du jël ndaw sa gën te ndaw si ma gis ak tenam dootu sew lamuy bëgg yombul lamuy wut sewul ka koy jël du saggan du si way nalaw dano daq mbolo ak juru ba jot tag baxa ngi bëgg rew ci jala kout waju mbolo di wër dal di gis kout nak ko mbolo saful gis tala te ko gis ludul yalla mi saf ko yit musul yalla mi mako wax deug la ku mas yalla nit ak jur du saf fi saf xol ku lepp saf asal yegula ku mas yalla muñ adina ki mbegam te do to ko soppit ngir gent la ku mas yalla muñ adina ki mbegam te doto ko soppin ngir gent la xarit lepp luy te nga musde ko daw akay muslu ngir lola setan la ngay sel sel soxol set welas nga far de dunya te wi non la kulay war faral war ko jekku waram te dunya waram yi ku degul ci la faral de du far muñ bu wer ngir kuñi wutal lay muñ ciox bu wer war na la ku fessel sa bir ak ciox ak am sibet bu ci bak ci reey lay joge teggi la kuduy sab xol ak hubbu dunya ki yef di wo yalla yow kon ganam jombla kudul dox di xemme makay wut ludul alal dala ku nit ndaxam gumbala ku jog ngir wutu nit asal bokul ak ku jog ngir gadaw nit lile wute la di am am lu asmi na ngir beggu nit akuk jur lile moy la ak sankula royal yow nya dana bu dine ku yiw te bul feñu ngir begg ken top la murid setu bangi fabal setu nak baxam tak ngas bon banam takula fabal dal di seto te lo gis faxas ndigam ba nga bur ak ñoom soppula defal lepp luy tax ñu na ya fi gën te daw lepp luy tax ñu na baxula bana lepp ma ngi ci sab atte tay faxas na lu yow falang na ko yit faxas na lu dul yow ci man mi mu rot falang na ko yit ci ba dootul ñewit fabal nak sa bop ak sa mbir def ci man te dem murid xarit na wax ci yow lepp lu tax ñepp xam ni sab kam amul soow ak penku yit leli do ko bañ akay san ci bex nga raw kep nit ba ngay wete kay muñ akay dund ñax fay fere ya bobé nga fam ñepp nat ba ngay jang kay bindu ñi foka moy fi sax wet nga sut mbacke mbolam ñi sut ba ngay jaamu yalla ka way mustafa te ken ne kula yow nga am say mibet ba ngay xifa kay marte den ci bu reey waxo ken say lor nga semmal ñamat balay kar ci da wër gannaaw ak kanam te yaqul la ngay def nga raw am xelit ba ngay dam musak ni takay toggu ñam ku jog rombu lay wi nga di bi yaramit bañi nana kay fo nakay tuxu di saw fi sa wet nga am lol bu feñon nu rat ba ken deggatul leuf ci yow deggato ci ken leuf nga am may gu ken fogulit bañi li takay ma ji ngay japp yow akay julli bobé nga saf yalla yit bañi wote ngay julli bañ wuy jiwo basal man nga def mbek te yonnan bayit kulay topando tay ci leuf moko dof ndayaw doomo romam te dooma tamit ku lay toppalo te mu dox te nga dox ba ñew fi nga ñew li rafet mo geulit ku lay toppalo te mu dox te nga dox ba ñew fi nga ñew li rafet mo geulit te ku yu jakay bay budé toppando ka far man ku dof ay biram yaquyit ku def tay luddul jox la bopam bu wer te bañ la defum nawle day al ku kat da nga dox fa bari yep dox nak te dox fo ken ma la dox am nga jajeef ju mat da nga boole wa Allah ak wa kerit toraw lo te jël seen ndam li rafet bu mo wacc saw nit ñu bon al kufar da nga dem te fab ñep yobale fat da nga man ci keur man ci ab Allah yit ku xam xam ni ya upp yow ñep fit kerek Allah ño bokk nak yam fi yow lu am do ca bew do ko jekki xulit kudul yow geetam ya nga jëm genn wet te yow nak seugat ya nga jëm gep wet kudul yow da fay may boromam bebet bu wer mbam may far njabotam ngebet kudul yow da fay may boromam bebet bu wer mbam may far njabotam ngebet nga may yalla yow bet te may ñepp bet sawet genn te qul sawet yep paset kudul yow bu geewet sete geetilim bu geewet joté sekk yit geedu jot sawet yep paset yow sawet yep pa jot degal barakallahu sabkem amut teno ngogu fawet de say dofi reuy fajal yaati fajkat te yar say dofit doxal faw digante ñepp ak tawat ba ken dootu gis kuy jalo kay tawat naxol yep far sedd mbir yep jup bu ken ñakati yow ba fir dawsit te mbolem ku lay top nak de ko wan lu koy dol ligam ak rafet ndortit te tankal ci mbolem ku lay jox mbiram te leral ko leral barabam ne defal gaay lay top kay sopu far ni bidde woki wer ak jantit nga far fete nak yow ci suuf ak ci kaw sa mbir reey ci wa suusi ak wa kawit te def nuy murid yo defar yo geureum yi lay dimbulé kay begal faw yit ngay bek ci nun faw nuy bek ci yow nu far dundu ci jaamu téméri at te sun at mu ñew wécc téméri at yu ak jaamu kat jaamu selal ko yit te nakul mbolem lu jëm kon ci nun ci ay tiss ak lortek ëllëgit te jappal mu mbolem lu lay teggi kon ci ay may ak ciant ak jamm yit taleral tabaxel te neexel wiral sa diggang nit faw doylul nit taleral tabaxel te neexel wiral sa diggang nit faw doylul nit te mayno wiral way ci lonuy digal ci sa yep ngir yalla ay yonne nit te bepp julit def ma mbek ci xolam te dakul manafiq ko bi yefarit sama xol na fess ak sa mbek ak sayf sama yer na muccit ci lo dig lewut la ngay soppakay tan may sax ci man te na ci saxet faw li la mebet mudul yow na may daw te na koy dawit te na lay fajal faw soxla ka wut yoral xol bi yor ci yor lepp nak yelam na ludul yow ci man mi mu rot yoral xol bi yor ci yor lepp nak yelam na ludul yow ci man mi mu rot ku do bay ndamo bayamit mba ndayam defal bay ndamo yow serigne be ke gem ku do bay fexe xam alal je ke xam defal bay fexe xam serigne be kam ku do bay fa buk jur di bolé ke yor defal bay fa buk jur di tabal kërëm ku do bay fexe def kemam bum gënul defal bay fexe def laram bum gërëm ku do bay fexe dem di laaji juram defal bay fexe dem di dolli juram ko daf bay fexé japp yalla ye gessam dafal bay fexé japp ban bay gessam murid bul yesam yow garab go jotul ngegam beug nga am ngeureum sa xoram yesam ban bami gën yesam yalla mi yesam fo jotul kat dumay ken ndam wala buy reey ndof ba jog jëm tugal ndey jaay gerte am du andi deram du yeggi tugal nak reenam du jar da koy ton te far dess du ma sax mbayam xarit deug jaayal fi septeer yow te fa say deram delu kon dogalam deram yi fa septeru nga iseru ak deram yi fa teru tugal yeppam deram yi fi septeru nga iseru ak deram yi fa teru tugal yeppam murid day fajal ab serigne ay loram serigne day fajal am murid ay loram ku fa lor yarul yenul koy loram ku jog faj samer ay jogal fañ meram gadda yeso fam ba ñew nak fi yow fajal koy loram yep gaddu yi mbiram murid bop gis gan la ñelu serign te ko ser warna teral kat ganam murid bop gis gan la ñelu serign te ko ser warna teral kat ganam ngay dox di le bir yow sam murid di yar tay teral tay seral ab xolam bu baxul mu ñal sam na to kon bu wer te bul koy fexé genn ngir ak bonam gisal deug seytane bon gi mu bon te yalla ngi koy baaka set ak yefam yewit deug bul def ku baxul nga fab ni xeur ci ab Allah li kat dundam xamal yow ne lay ndam nga far melni dex gu fess ak yew ak ay temakul tilim melal deug ne dex te mbollem ku ñew fi yow ngay teral buy demit ngay geureum te bul daqe bul bodde bul yaqku nit ngay mandu bul lor ku ñew mba ku dem ku jog ñew fi yow jox ko ak mu jël bu deede fi yow dem bayil ab deram ku ñew may ko ab yarte sak ku ndegam te buy faddu sey geet nga fatte uturam ngay mo ñake racc sab xar kanam te bul def ku bon koy rasab xar kanam te bul rek beg bay niro ab dafit bari re ak imbeg du may nit xoram ndaxam mepp ngir du gido mo ca gën kayesak appel kuné ku moyam royal na ci souci nga gis ñepp war di def ay té do degg bis njambatam dañuy japp xaaliss di japp itojal di def nak ci biram té deggo waxam ñu bax ak ñu bon ñepp nga itong ci kaw di jëf yu di jëf ay mutaqo xeram ñi def ci biram lu bax ak lu bon té deggo muna askeet mbaata cham ko beggul lu may raw ñati ewang ñewé té raw ñi faso ñew na sammi ciiram da fatay moromam tefar xante wo digante mako sangam ak ay jefam te nek ak rafet ndorte ko aw ndigal ak ok tuuba ko cant ak sax ci gem di noppé ka farlo kay emu bonam lewet dom tay japp ak njaamuram bu gudde mu jog tay khalaatu mayam te na yalla mo te nga no far yeram bu waro ka ware ka xam le ka xam dina biire ko gis te begguyum tafabbat nam jox boromam du wer tafab sahiram tek ko nak fay kemam ngegam man gali yow defal bo manul nga gis waju man li nga def ab laram defal deug mbeur mba nga def waye mbeur kudul mbeur du wayam na muy mucce xam te mbeur day fajal bopamit jep lor fajal jep wayam meram ak loram te mbeur day fajal bopamit jep lor fajal jep wayam meram ak loram kunay biiram ak ndox ak ñom nelaw ba mandi lu muy deeti wote ak te suuf ku fess ak ndox ak ñom di ko kay nelaw te na ma di sofi yuhu kasof kudul moy banex ak bakan ben bis du mbeur mba bu de mbeur di muy nak suuf xamane yaw ni sofi yu day not bakan bu wer tay ba bit nak banexam di xof te suuf day soring moy te takko ndigal bari moy ak yi wax du gennu te suuf werante ka waxta an kay foko jew yili yef ku koy def du mus ak te suuf pexem yalla mo gën pexem nit ndaxam fa yalla fexé yak kat yeggu fa fa yalla fexé raw na ba raw na xel famuy yokke nit ay bañam xandu fa bu yalla fexé lab laram yuuree du di so da koy def ñu xey gis ko fa ba yalla fal lar ñakoy bañ ñegul ba muy sedd li wiw ku bon neeku fa lu seytane ak nit di te am da fay lu tukke fa nit nak te sey bañ na fa lu tukke fa yonen ba ak yalla jëm ci yow loola day ñew ku bañ randu fa yor say yefit fa wu day mujj ñew te na li ma yor fa ko jël sey yefa na sam xel di dal yow sa xol sedd nak sa warsal lu nit fa fa bit er ko fa lu nit reey reey cër du yobale kat cërum nit ku bëgg it ba fa daganal xir ak deddu ak itteew te wut nak kërug doylu fa teddu fa kërug doylu mo lay fegal na ju lor séral sa xol ak saw yaram yendu fa te bul jaq bul rut ngiru yaq kat fa mbir may bawo yaq kat yeggu fa xarit bul tamal yow sa bop la jël te lo man la tagolate diw la jël kafe ki ataya ki misgit jarul di xare ka ñaane ka lepp cam muñal ndegam am nga nanal ndegam nak amo faal muñ baam ko te deggal ndigal guro ko ndawal yit jarul lepp batay kaleb war dafay ñak ser ñak ñeul tablal bu ñi teddeku fas batay jorul lepp ku lepp yi bakan lay lebal ngegam ba ngay nak ta am seen ñeek fabal mba nga jox sab seen faramu jeul ngay not bakan yow teket bu la not bu lay wo ci lo xamni worul bañal bu lay wote ci su mbor dalay lor bañal bu lay gadulo nit dalay nax dawal leb ak leb la ak gaddu nit yett yi ku koy def asal lelu bon xey ko dal ngor ak worma ak diine yi jeena tay te yi nak bu je xelu dul ay desul ku ñew may ko lo man te bañ ko lebal li le gën di soowo ke reccio ke xul lebal yalla mo gën lebal ab laram dawal lepp luy lej la ak kuy lejal fasolana ma fasé duniya faw nak bu rafet ba xamni kuy tuddi gaayam dooma tuddaale duniya safo mata yow mi donte xam nga ko it lo rad rad de say pardo ma reddaale.
0: Vous écoutez
3: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantiba FM, Tianar FM et Larki FM.
4: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokk julli di mang leen di nuyu rawati na bokk talibe yi. Ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit, seen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial. Ñu gën ko xam ci Ridial. Ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko. Loolu mom bari wu ñuko ñëmé wax ci seen garab. Garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko. Mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won. nga dello ci ko ñu jox la nga joxe won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg safara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole loolu tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lol mom ni koy sikki sak moy ni xamul garab rek ndax bo demé ci yenn barab yi jaayu kay garab yi bu sa bop demeti man nañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko legi mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko nan mu sedd war nga man nangone garab yi tamit war nañ ci man liggey ba nit ki man ko jël tay am resultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la demé ab gestu la rek kep ko xamne dal am nga neew dole bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci carton Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy massé ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am geneen garab goo xam ne dañ koy woye hémorite. Hémorite nag bari na lool, ñaari façon la, ëpp na loolu sax, waaye ñu bari ci fajkat yi dañ naan ñaari façon la rek, bu nekk ci biir ak bi nekk ci biti. Hémorite nag dana faral di def nit ki bu toogee buy jóg génne deret, ñi gën a garaaw la ñooy def loolu. Am ñoo xam ne buñ demee toilette day génne deret, am ñoo xam ne duñ def picc ci suuf sax, waaye seen biir day am ngelaw di riir lu bare bari. Loolu yépp bokk na ci ay mandargay hémorite. Ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la, boko defé 2 mois yu mat sax inshallah rabbi bo tagali wutok hémorite bobu delu swatal ñu delo la nga joxewon. Ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88, ñu tektal la place bi inshallah rabbi nga fekk fi garab yépp. Amna garab guñ wax city. City nak dana dag ay kawar, dana xongo ay beut, dana def ay digënde xarante tank yi di am wex wex di gënne ndox, dana dag ay loxo, dana def ay xoup, dana def tamit yu bare bare dal yo xamne city da koy def, muy fa tawat ju fi yag nak. Waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram, muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la. Bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan, dana téré am doom ci goor, dana yak ndoxu man yu, dana téré am doom ci jigen. Yoy yep city bokku na ci yikoy def. Kon ku am tawat di city mu jaxal la, nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi, nga woñu 77 943 06 88, wala nga woñu ci 76 550 34 34. Amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnel. Colopathie nak fa am inflammatoire, am colopathie fonctionnel bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi. Bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever, moy waral nit ki day serré. Bu fekke ne dafa am tap ci bir, day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé, limi dem toilette day dag ba paré day deuguer, ba paré couleur bi day changer, en même temps itam day and ak deret. Lolu bu amé tap ci bir mo koy def. Colopathie nak ñu bari dañ koy jaawale ak hémorite, diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat, te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am. Ku am colopathie fonctionnel ñewal rebeus ci pakku ferray bi, nga woñ 77 943 06 88, wala 76 550 34 34. Amna ño xamne dañu am hépatite. Hépatite nak bari na ay xéet lool, hépatite B, hépatite C, gëna yaatu loolu. Ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandarga hépatite, seen wétu ndey jor ci suuf day jam, wala seen bëtt tambalé di son, wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé, wala ñu gis ne ñom seen lek barétul, amatuñu xememtef ci lek yi, wala ñu am liñu wax foie gras, seen foie bu commencé tek graisse. Yoy yep mandarga hépatite la. Hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak, bu pé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase, man na dem ba ci cirrhose, man na indi cancer. Yoy yep hépatite da koy créer. Kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A, C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal, waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci suñu garab réew yi. Ku amé hépatite woñ 77 943 06 88, wala nga woñ ci 76 550 34 34, wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi, nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi, fofu la garab yépp nek. Ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique, hyperglycémique, bi fièvre bi nga xamné, sucre bi nga xamné dafa yegg, wala sucre bi nga xamné dafa wacc, muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi. Mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse, man na am ci nit fukki at ta du ko xam, fekk na mom lamiy yak man ko yak ci bir. Diabète nak kum dal sa tour ndox man lay jégeyanto, man nga commencer di jël poids, man wala ngay mire, yoyep diabète da koy def dal. Waaw kon nak ki diabète dal nañu woj 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala mu woñu ci 76 550 34 34, wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom. Amna ño xamne dañu am tuberculose manam, wala ñu amé asthme. Asthme nak lu metti la, dana dal gune dina dal mak muy febar bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet lañ ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu for dañuy bañ parfum bu for yoy yep asma da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamne am nga asma te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safraal la sa tawat yoy ci katnu yalla sun borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak febar la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonn togaat bam dal ñi doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamne ño nek ci ndigli bu fekke dafa genn day waral muy lu metti metti ñi nga xamne dañoo yenn lu dis wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jega yanto man nako indi litam du mëna teye ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamne ño yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekke ne yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamne ju metté metti la bari na koy jambat ndig da fekk ne hernie discale am mom mo nan ndig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako faj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie hiatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu ndax mom xëtër bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñaan ko hernie hiatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk né hernie hiatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga gestu bu baakha baakha baax ko am hernie hiatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 76 550 34 34 am naño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekke ne hernie bi da nek ci mbakh gi ci wetu jumbakh bi wala mu ñew ci wetu bir bi wala mu japp ci way yore yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamne kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamne dafa génn place am dem ci place bo xamne nek warul nek place am ndax bir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd diga xaj bu fekke ne fatul fep nak misamay fatu ñu fep nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala hiatale wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 550 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xesen muy xesew muy faral di xegn dal wala dootu meuna lek yu safi lu melni ataya bu for wala cafe gu for wala ñam yu forox yi du ko meuna lek lu metti metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci wote bari na way ñiko meuna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak kep ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34. Insha Allah rabbi dañ la safral sa tawat jojo. Amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am. Buñu lekké ba paré lañuy commencé am choono, ñi buñu xifé lañuy commencé am choono, ñi liñ lek day melni da fay gennat. Lolu moy reflux gastrique. Kon kum dal woñ ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla. Amna ño xamne prostate lañ am. Prostate nak ñaari façon la. Amna ño xamne sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer. Am ño xamne sen prostate dafa tijeku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew def ko ci seeni yéré lolou moy prostate bi nga xamné

sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé altrose wala ñu amé romantisme nañ ñu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 650 34 34 wala ñu ñëw rebas ci pakku ferraay bi ñu wota ci numéro yoyu danañ ñu gis insha Allah rabbi mëna jot seen safla amna ño xamne li ñi wax produit bi ñi wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ayib masha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañu bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab bu ñu wax Nadir Gouro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebe ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci bolig yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 650 34 34 wala nga ñew rebe ci pakku ferraay bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la insha Allah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lool rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebe ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu insha Allah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie su spermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala xandian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala xandian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebe ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mode de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ca ciukel ba lay metté yoy yep ay mandarga la yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mode tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bu len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédate ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi insha Allah rabbi da koy faj mu wër mën nañu wo 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 wala ñu ñew rebe ci pakku ferraay bi insha Allah bu dañ ci fekk seen garab bloodment de vente wala vente gonfle ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngone buñ toge ci mbolo sax dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab insha Allah rabbi mën nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal

rebess ci pakko ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drép bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jégg daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna ss am as am sa gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bëkk ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebess ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safra tuberculose chronique dañ koy safra fofu khuxan moy ñaari buli ci souf benn bi day upp morom ji di metti di mag kum dal ñewal avc dafa am ischemic am hemorrhagique moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci your gi yoy tepp ay xetu avc la ñi nga xamne dañu amé cancer cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak drat fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nelaw daleena jafé cholesterol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw drat buñuy saw dañuy gis ne day and ak drat infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak lak ñi nga xamne dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome ontrène yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mire di manki drat douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème mu veine veine way metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yépp dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko képp ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolel ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebass ci pakku ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barki cheikhuna cheikhul khadim

0: Kula fadi wan, fa pei vi ala nye pangadam. Gila mbale fu fifel, sam fu fserin baral.
1: Moki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dil suat nan ngi presente len garab gi nga xamne mo ñu tuddé mbektem kër gi nak di garabu katan garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle neew katan ci walu sey ki len ko indil di sen mbokk cheikh sidil mokhtar sil siptul amin wolof njaay dani tunguni du tew ñu natal ci ëkk ñu ngi ak señ bi
2: assalamu alaikum wa rahmatullah mbokk ñu ngi len di nuyu di len ziarra di len ñaanal jamm ak tawfiq di ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jere je cheikh blay li nga leral ci garab gi lool rek mo ci nek mi garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam na da ci def ay jeex ci doom adama ñu garab bo xamné nak dañ ka jarabu moy sayto ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu mën ka yaatal ni pour nit ñi mën ci jariñu su ko défé itam garab gi lika taxajuk moy ñi nga xamné bu ni and ak seen soxna dañi gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do né di tangal ndox do né tangal mé wala dara amul lén ci yoy ñi nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké da di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag rek su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek ñu xal 1h30 afa su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wër waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wëbul dug lay da ngay fajj ci gaawa yegg gaawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné day jéxi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di duggu su nak liñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn sécheur ak defar ak sifat arkhani ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galankor dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo mandine bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñeu jot ci seigne mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taximani waaw place mafal ji nga xamné fofu mom bo fa démé waxtu ko soxla di la ko jox inshallah rabbi taala di la léral pour wax la garab gi yépp ak ni ngi koy jëlé mu gëdalé ci yow inshallah rabbi taala
1: jërëjë mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab yi nga xamné kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidil mokhtar sil siptul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor yi nga xamné dañoo aminé katan ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamné daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci Touba ak liko wër man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal djey coiffeur mi ngi jakarlo ak taximan yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo lajté placeu mafal djey coiffeur wala ci taximan yi dañu lako wan wala itam nga woko ci numéro bi 76 484 45 16 inshallah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
0: kun fa yakul la damé kham kham bi kamam balik sirul alquran hakam sirin bar
1: yen bokki dekk bu tadi bi le di Touba bokki école ni bu ñu wowe hiver du savoir bokki di école bu jog ngir gu ngeleen ci jangal seen njabotu rakki do li tam yar leen ci diine bokki école bi mi ngi nekk fi ci tindodi bala ngay ag ci penc mi jakarlo ak poste courant bi dore ko ci primaire ak mbollem classe yi ci top di jangale ay xetu langue yu bari lol ta fasan ci ko daanu fi jangale anglais ak français ak arabe di fi tam jangal xali yi njangalem serigne Touba ak mbollem mak ñu bax ñi ci jiko ak melokan bokki bari bi le itam dañu fi jangale informatique di manam xarala USC dañu fi def itam formation professionnelle manam duñu yam ci jangal xalé bi dañu ko itam jangalale ay métier yu bari lol ngir xalé bi bu génn ci école bi mëna gennalé ak métiam bokki école bi li di univers di sauvoir programme biñu fi jangale itam bokku na ci programme état bi ngir bëpp xalé bo xamni jangi nga fi bo fi génné benen école bo bëgg dem ci mbollem école gouvernement bi li lu yomb lay doon ngir li jassé bi nga fi génné ak école bi li di univers di sauvoir école bi jog ngir jappale len ci sen jabotu jangal len xam xam ci ay langue yu bari lol da fa santiko rax ci dol itam def ci xale yi metti ñuy xamal mbolé moy jur yi ni kep ko xamni bëgg nga sa dom jangi fi ci école univers di savoir dor nañu binu mi ñel année scolaire 2026-2027 bëss bu yalla sakki itam ñi bind xale yi ñongi fi ci école bi liko doré 9h di juroom ñenti waxtu ci suba ngir yeneeni leral wote len ci 77 269 92 83 wala 76 283 55 59 kon yeen mbokk yi dekk ci tindodi ak liko wër dekk bu tedd bi le di Touba ak liko wër mbokk yi école bi mi ngi nekk fi ci tindodi bala ngay ag ci penc mi jano ak poste courant bi fassiyene nak andak yeen ci ay jangale kat yu xarañ lol rax ci dol itam lambo yermande gu matel seuk ñeel mbollem xali yi fi sako xam xam mbokk yi ñaaw leen yobbu seen njabootu ngir mbokk yi jàng ba ëllëg nga bokk ci borom xam-xam yi mbokk yi lii daal dara gënu ko.
3: Touba ca kanam.
4: Yow taalibeeb Serigne Touba bi yow laay waxal, yow soppe bi, yow mi nga xam ne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sell bi di Touba, bàyyi nga ne Touba ca kanam mi ngi sumb ay liggéey yu yees pex ci dëkk bu sell bi di Touba. Bokk na ci liggéey yooyee tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nag bu ngeen ko déggee mooy bërëb bi nga xam ne foofee la ñuy taxaw ñi am tawati roño. Loolu nag terewul moom Touba ca kanam muy wéyal yeneen i taxawaay yi muy amal, ñeel tabaxi poste de santé, defari yoon, jàpp ci assainissement bi, taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale. Moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyef la Orange Money la. Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër, ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
5: Misrak mi abijaayi xayri manabaat wajal ilaayi maskani Toubabaat mislas mi abijaayi xayri manabaat.
6: Mbokki Sénégal, ku koy jéem ak ku ko mën duñu benn. Mamadou Sidy Bey Diop daa di praticien am xam a màcc ci pajum cosaan ak adem facilité di bay askan wi. Mamadou Sidy Bey nekk fajkat boo xamante ni kenn dootul naa table li nga xam ne da koy faj. Yow mi nga xam ne da nga am hémorroïde interne wala externe, dawal gaaw nga dem seeti Mamadou Sidy Bey. Maa ngi amee loxum si bi cataracte. Mamadou Sidy Bey dana ko faj juróomi simili table ak opération. Waaye nag bu leen fajc garab bu am solo boobu nga xam ne mën a defee jooni jooni. Yéen ñi nga xam ne da ngeen am impuissance sexuelle, daw si leen gaaw ngeen seet si Mamadou Sidy Bey ak garabam mucc ay boobu nga xam ne moom moo di jooni jooni. Mamadou Sidy Bey dana faj li di fibrom pertinence yax yoo xam ne day metti tànk yoo xam ne day tànk di ruux wala bopp yoo xam ne dafay metti. Mamadou Sidy Bey andi na ci ay garab yoo xam ne garab yu mucc ayib la. Yéen ñi nga xam ne da ngeen am bépp jàngoro boo xam ne mu ngi ci wàllum bët, bu ngeen dawee seet si Mamadou Sidy Bey mu dafa leen di saafara ca da ngeen ko bëggee.
7: Ak Mouhamadou Sidy Bey Sidy Bey Mbour nekk fii ci Touba garage Darul Mukhti ci étage bi dende ak daral gi ci garage Darul Mukhti dende ak defarkatu pono yi. Wala boo ñëwee ba ci daralu garage Daru Gilé nga woo ko moom Mouhamadou Sidy Bey. 77 304 29 29 77 304 29 29.
8: Mohamed Sidy Bey Mbour ngay faj hémorite fèvre bët siti impuissance sexuelle infection yaa ci mën waaye chevise kenn du ko xëtoog yow ndax leen koy def feeñal fépp. Hémorite mooy lan ak noo koy saafara?
9: Képp koo xamante ne yaa ngi am problème hémorite bu commencé ci yow sa biir bi day seere seere nga xamante ne da ngay seere ñaari fan ñetti fan doo dem douche wala da ngay def seere bi nga xamante ne semaine doo dem douche. Loolu mooy problème hémorite. Wala ki nga xamante ne sa ndigg bi day métti hémorite moo ko def. Wala ki nga xamante ne sa tànk yi day karamp day diis hémorite moo ko def. Wala ki nga xamante ne boo lekkee tuuti da ngay gaaw fees hémorite moo ko def. Wala ki nga xamante ne hémorite bu fekkente ne yàgg na ci yow boo demee douche dafay génn picc boo xamante ne day génn. Wala ki nga xamante ne boo dem douche dafay génn direct yooyu yëpp hémorite moo ko def. Képp koo xamante ne yaa ngi am yooyu bu fekkente ne ki nga xamante ne ci biir biir la nekk bu soobee na incha allah boo ñëwee ci man dama lay jox garab bi nga xamante ne bu ko commencé utilisé balaa ñaari fan ñetti fan da ngay tàggaaga moom bu gàtt incha allah rabbi ka. Bu fekkente ne ki nga xamante ne dafay def picc bi nga xamante ne dafay génn loolu bu soobee la incha allah rabbi ka boo ñëwee dama ko lay jox yoo xamante ne forot la bu nga xamante ne da nga koy diw. Su ko defee incha allah balaa semaine picc bi dafay toj incha allah da ngay am li nga mel bu njëkk loolu ngay mel bu soobee la incha allah rabbi.
7: Man la Modou Sidy bi nekk garas daaru dama ñëwoon fa faj sama jabar mu am hémorite bu génn ni. Mais yàlla def na benn butéel la ma jox benn butéel man na sama soxna si nàngu bu mu ko naanee moom sama hémorite bi doxee génn. Néew na ma dellusiwaat sax waaye mu jubal dellusiwaat waaw. Mais benn butéel dong la ma jox kese wër na Serigne Fallou Mbacké loolu moom maa leen ko wax laajuma lu seer sax. Dana moom yow mécanicien wala dama la ko jëlee man doon rek damay takkale rek yàlla def mu jox mu benn butéel benn butéel bi ma jox si la ko sama soxna si nàngu noonu la affaire yi doxee seey barke Serigne Touba waaw.
8: Waaye hémorite boobu nga xamante ne wax nga ko dafa am externe ak interne bu nëbbu ak bu fës ba lépp da nga koy raatale fa dama bëgg seen i jaaxle jeex.
10: Gisuma ko mel ni yow waaye loo ne man naa ko rek ma ñëw ko man ñëw naa fi daje dama ak yow waaye jàngoro bi nekkoon si man yëpp hémorite bi dañ na indi naa fi ñu seen i bët lëndam da nga koo faj jooni jooni boo demee ba nga xam ne sa carte néew na bu yàlla dogalee nga ñëw fi bu la joxee litre bi boo ko naanee doo ko jeexal bu yàlla dogalee nga naan litre bi bala naan ko ba mu jeex doo jeexal sax litre loo man dama sa bagay gone da nga ko mën man naa faj te jàmbaa na te wér na te it wax dëgg yàlla ak weexalam seeru nit la koo xamante ni bii li muy def man na ko xam naa jàng na ko ba man man mii day li woon si man dili na ko maa ngi ni toog wax dëgg yàlla dara yëgatuma ko sama yàlla xam naa siti muy ndoxum siti hémorite dema dema dem ba naaw néew kàttan ci sa wàllu kër bu yàlla doxalee dama léegi ni nga ñëw ci moom ba mu jox la gala gara litre yi boo ko naanee doo jeexal li jàmbaa la tubaarkàlla tubaarkàlla.
7: Ak Mouhamadou Sidy Bey Sidy Bey Mbour nekk fii ci Touba garage Darul Mukhti
11: ci ci étage bi dembe ak dara gi ci garage darul mukti dembe ak defar ko tupunu yi
12: wala bo ñewé ba ci darul garage daru gilé nga woko mom Mohamedou Sidy Bé ci 77 304 29 29 77 304 29 29.
13: Wéti gis bokku ci ni ngeen di dégg da leena safara ba no
14: sendro du man Pierre John
15: lan nga fi ci wax fa ci mom mo la dal
14: na mo rit dal
15: ay mo rit mo genn bi Mohamedou Sidy Bé
14: na fa moko dé ay ko bu mu wër
16: Mohamed Sidy Bé ñu li nga xamantene modi impuissance sexuelle joni joni def légui gis légui wa Mohamed lolu yëm na yépp wa
17: yalla moko may lolu problème impuissance sexuelle ñaari façon lay dal ci né problème impuissance sexuelle amna yo xamantene mo rit du moko def ci nit amna yo xamantene do ci moko def ci nit bu sobe la bala mo wax dara moy borom bi da bo dégg sama wax bi fekkante né problème impuissance sexuelle momo dal inshallah rabba bo mo dégg li ma lay wax da nga xamné problème impuissance sexuelle la faiblesse da fam yo xamantene da ngay gaaw yegi sa bokk lolu yépp problème amna yo xamantene yimuri du moko def amna yo xamantene problème do ci moko def kep ko xamantene yaangi am problème lolu bu sobe la problème faiblesse la la wax de bobu bo jélé garabam joni joni nga koy gis mom nekul li nga xamantene da ko jël garabu dem suba wala da ko jël garabu dem gennaw suba lolu joni joni lay do lolu moy problème impuissance sexuelle bi bobu garabam mo tuddu joni joni ci mam
18: wa assalamu alaykum wa man mi Sidy Bé problème ne ko tan la am wa ci jour magal ma def ko ci la ñew fi ci garage daru mo ñew mu jox ma garabu joni joni bi wa garabu joni joni bi mu démé bune butel la ma jox ci guddu gi ben kaas yi mo naan ci wala am sama ngor ma xey la ko mané ko faj wer na sax mu ne ma continue garab bi wa Sidy Bé ma faj ñom wer wa li waxuma ko pour mu fay ma way ki man mi bu ma déggé sax gëm ma ko waye bu ma ñewé ni faj da ba mu wer wa ko am problème ne ko tan daal ndoxum ci hémorite wa ñewal fi ci garage daru mo fi ci garage daru wa bu ñew bu daral boko wer ak mu genn wa inshallah
19: wa assalamu alaykum mbokki juliti mbokki talibé ma ngi leen di nuyu mbokki Touba ak mbokki Daru Musti man defa la joggé goné la nak lima am ci at mo tagut fan wer yaat ma amone new carton wa deug yalla bima deg le radio bi deg Sidy Bé mbour ci la ko wo waxtan bu jubok mom mune ma ñew bima ñewé mu jox ma garab yi buma jélé garab yi ci sa silat jota sama carton waye sama carton nak ñakon nako ma ngoy sante bu baax kep ko xamne da nga am emory wala ngay séré wala bo te deg sa soxna sa yaram sa xel du ci nek nga am fébor yoy ñewal ci four bo ñewé bo jëflanté ak mom da nga am contente bu baakha baakha ba man nak contente na bu baax limam ci at nak beure wul motu ñaar ki at ak nangam wala fan wer at yu manki touti la way wax deug yalla ñak new carton mom amon nako way bima ñewé bu mu jox ma garab bi ben kaas la ci nan gudi guma ko nané ci la gisat resultat yu lu leral sama digante ak yalla nak motax may wax sama apply taala waaw man koy sante bu baax diko gëreum o fogole mesim nanon gidmanu na pa bo paax to santa rogo yalin tamit santa sirno Touba santa borom daru gidma rogo yal mikoy kam je problem ne katan jaxet utel lol ndaraar jotle rogo taw ko katam fa Sidy Bé mbour meki Touba garas daru muhti taref ne katan emorit bo nyamo na reyo ba bos kep ko wano na ko jek febar nene o da garno tin lam mi de wax de yalla fanweri ak tewar mo jek je ne katan ara foko rogo foko tam futen boy ndamir na lay taxamaté na sasi ga atum katane sa dakuy dami na sasi o fogole sérel kep ko wono na ndé jégaw néna problème giro gardé Sidy Bé garas daru musti Sidy Bé mbour mené Touba garas daru musti wala xoy na 77 304 29 29. Wassalam
20: merci en wax touti ré Sidy Bé mi bari na ñi fi ñew indi fi ak new katan té biñ fi joggé bañu démé ba ci ngonté ré seen xol ci dina guuy luñ doon wut ci katan am nañ ko kon nak ñong koy ñaanal yalla noni muy katanalé mag ñi bu dem ba mëna ci la gone yi fay seen bokk yalla nako yalla katanalé non Sidy Bé bi nek garage daru musti ngosu la bi la su bax la su nango dimbalé aw mag la ndax new katan soko fi indé so démé dé boko yobalé tam bu jant bi soy do doone do ci ne ci yow moy bok fi indalé so ñibé sa kër dé so nalé ci garab yi su ngone boko sétlo yaakaana ni dootu neew ci dootu neew ci yow kasse lolé goor do waxon ni juroom ñaar fukkat amna ko té ngénti la bëkk dem waye man mi dé jégué na juroom ñaar fukkat sama xol dégg na sédd té sédd na tay kon nak fokkuma wax ndax bëkk dem ba tay yow Sidy Bé lekk sax bobé dawuma lekk sax buñ ma tébé ci téré dugg jé dama ci wul waye woor na yalla digënté fan yi limay lekk ma dem bay xolaat sa bop na man mi ma du lañ may lekk lo kon nak yalla nang ko yaa bi may jël sa garab gi diko naan ak legi yeg na ci sama yaram bi luma gëjë yeg luma joomi atangi di yeguma ku bëgg ko la fajj dal bëgg lu wër ca wo ñëwal ci Sidi Bé nek garage daru
11: mu ak Mohamedou Sidi Bé Mbour nek fi ci Touba garage daru Mokti ci étage bi dende ak dara gi ci garage daru Mokti dende ak defar ko tupunu yi wala bo ñëwé ba ci daru lu garage daru gëlé nga wo ko mom Mohamedou Sidi Bé ci 77 304 29 29 77 304 29 29
20: Mohamed Sidi Bé City Moyland City Febar Tiossala City dafa bari jamono bi parce que City dafa def ñaari façon lay donte li ñëti City kep ko xamantene problème City ngay am commencé ma City moy da ngay xassal sa yaram bi wala yo xamantene da fay tangal sa yaram bi wala yo xamantene sa yaram bi yépp day téel ci guddii day metti wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay xassal bu ko def bulbul bu ñuur bu na genn sa yaram bi wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay wokko bu ay def ay tache tache sa yaram bi lolu mo problème City City kep ko xamantene problème City nga am bu ñëwé inshallah rabbi ka bala semaine da ngay content ci borom bi
2: mais City dafa nek jangoro jo xamantene ñi nga xamantene ñom ñoo di fajkat yi ci bopam daf leena teul
20: wa City garab la yi nga xamantene bu fekkantene genn na ci kaw yaram bi lolu garab li nga xamantene dafa nga dang koy diw ak yi nga xamantene bu fekkantene ci biir yaram la nek lolu da ngay am garab bi nga xamantene dang koy utiliser ci biir da ngay nan après mu jeex parce que City ñaari façon bi il faut ngay am garab bi nga xamantene dang koy utiliser pour nan ak garab bi nga xamantene dang koy diw ci kaw pour mu meuna dem inshallah rabbi
21: walu City bi nak nga xamni mom suufu tanki yi day tangi piki di genn kep ku ci am City bo jappante ak mom inshallah rabbi yalla dina la takale ak mom kep ci nga xamanteni manam faible sexuel yi ñuy wax ku ko ci am demal ci Sidi Bé Mbour garage daru mu
22: di len xamal ne man de dama amone fever bo xamni bi ne dama tey won ñu ko tan ndoxum Sidi jangale kadior ak tank metti yeb ay bari lendeum waye kero bi mo xamni bi ne yalla dogal na may dem li wër ak ci mom yalla xamna ne fumay wax ni man amna na juroom ben fukat duma wax lo xamni li deug li yalla do nga tax may wax bima ko degalé bi asaman da don set li nga xamni mom la ma waxon dama ko gis international ten ko xamni ki deug nga ko tan xamni lolu dal na la bo ñewé garage daru mu Sidi nga laj Sidi Bé Mbour ci étage bi ñu tek tal la ko
11: ak Mohamedou Sidi Bé Mbour nek pe ci Touba garage daru Mokti ci étage bi dende ak dara gi ci garage daru Mokti dende ak defar ko tupunu yi
2: wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru Guilé nga wo ko mom Mohamedou Sidi Bé ci 77 304 29 29 77 304 29 29
20: ci Sidi Bé Mbour amna benen jangoro jo xamantene te mu ngi lembe jamono dafa sensible feburu beut ñu la ci yalla may wa problème beut ñaari façon lay doon ci nit ci katrak ak ak golokom golokom man mënu mako faaji bu démé ci golokom mënu mako faaji mais katrak commencement katrak bi moy sa boti da fay dande wala sa boti da fay café wala boti da fay xonko wala boti da fay joy wala boti da fay xassen lolu moy problème katrak yi du sobé na inshallah bu fekkante ne katrak yi dem na buuji sul dara bu borom bi ñew inshallah bu ñewé dina ko faaji bu mu gis bi fekkante li nga xamantene golokom la mënu mako faaji ki nga xamantene tension bot la bu ñu mako faaji xamantene degg nga sama wax bi nga xamné problème bot ñaari façon lay donc lende nga xamantene guddii da fay leer mais becc da fay lende wala ki nga xamantene bo do ci laaji sa boti da fay fulu lolu nga xamné problème katrak la wala bu démé bu gisul dara xana bu taal lampa ngay gis wala bu taal courant ngay gis lolu nga xamné problème katrak la bu sobé la bo ñëwé dama koy faaji ci saas ma gis inshallah rabbi amul bel digga inshallah rabbi
11: ak Mohamedou Sidi Bé Mbour nek fi ci Touba garage daru Mokti ci étage bi dende ak dara gi ci garage daru Mokti dende ak defar ko tupunu yi
2: wala bo ñëwé ba ci daru lu garage daru Guilé nga wo ko mom Mohamedou Sidi Bé ci 77 304 29 29 77 304 29 29
20: Mohamed Sidi Bé Mbour ngay fajj hémorite fièvre beut city impuissance sexuelle infection ya ci mën waye chefis ken du ko xëtto yow ndax yeen ci def fegnal tepp hémorite moy lan ak nokay safara
23: kep ko xamantene ya ngay am problème hémorite bu

wala mu gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci gënt mu jox ko tur wala mu gis ko jahran mu jox ko tur ci gënt wala ko wax kenn ko xamne ci kenn ci ñooñu mo la jox tur wi sakal la lim bo ci yam muy nga diko sikkar sax ca saxoko muy feut saxol ba nga ag ci yalla waye ngagn nañu tur yalla wo xamne dang koy tudd ngir yok wërseuk wala ngir am alal wala ngir am taal da ngay tudd yalla nam ci jëmmé yalla rek bo ci nemé jëmmé yalla rek amna ak way bo xamné bo ci aggé sun borom notal le mindé fi ñuy fajj sa aaju wala mu yok sa wërseuk wala mu barkel sa lepp wala mu fajj sa aaju al ismul khas bobu nak day jige ci arif billahi moy kan moy ñima waxon ki nga xamné ndax malaika yi amna ci nit ñi nga xamné malaika la malaika mo leen di tarbiyé di tarqiyé leen ba agal leen ci yalla am ñoo xamne sayyidina khadir mo leen di feeyu tarbiya leen am na ñoo xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam wala kenn ci ñent sahaba yi bu fekke nak ben arif wala kenn ci ñoo ñu mëtu doon mo la jox tur wala ko xamne ñoko jox koka ba koka joxat keneen diko jox lante bam aksi ci yow ñu jox la ko jox la charte yi jox la lim ba wax la waxtu wi nga diko def ta bayyi woko inshallah da nga ag ci yalla ndax tur wo xamna al iznul khas lañ la ko joxe ak wum ci meuna doon day fot xolu nit ki ba mu gis yaronte sallallahu alayhi wasallam ñi ngel di nan kenn mënu la gis yaronte sallallahu alayhi wasallam ñom day xam nañ ni ñom gisunu ko kon te xamu ñu ko gis waye buma gennon jaar fi dajé bukki wala gayna buma ñëwé buma né dajé nak gayna wala dajé nak bukki man dama woor man ñi nga xam né bay lo nañ ma ba xalaat nañ lu mu wax dëgg la ñom dañ ko gëm ñi ci dess buñ ko gëm buñ na ma wal mu bukki bi bukki ba dem la nama leen koy wone ñu mel rek ki mos sukar ci ki mo mësu gis sukar mësu ko dégg nga mos sukar xam ni mu neexé mu dala wax man mu neexé nokoy wax dokku mëna bisal mukk ak yeg lay doon lo xamne dang ko yeb ci sa xol mom munu lo yeg lo nit ki lola te jaarul fa nga jaar ba ag fa nga ag al ismu khas nak day fot xol nit ki ba nga xamne ben xalaat bu jëmul ci yalla wala bu jëmul ci luy defar wala bu jëmul ci dimbali wala xekli wala yaqulu defar du dugg ci xol ci istidad bobu ngay meuna gisee sallallahu ta'ala alayhi wasallam nga gis malaika yi mo gëna yom nga gis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa newon ni ngeen di mel bu ngeen toge fi man may waré ngeen di ma déllu bu ngeen doon mëna wéyé non manam fa seen xol ak seenu bi yek ni muy mel ci bu ngeen toge sama wét ni may waxé ngeen diko déglo non ngeen sax ci non mel muy seenu melo da ngeen di muyo malaika yi sahaba yi ci bari def nañ ko Imran ibn Husayn dafa daan nuyo malaika yi di wax ak ñoom benn bi suñu borom natt ko ndax xam ngeen maqam yi sori yëpp ci ak suñu borom da la tek ay tiss toujours suñu borom tek ko benn tap bo xamne dafa ko sonal guddé becc ak nalaw di metti ñu ne ko dang koy gadj mu wër gannaaw suñu borom ko teggol te fim tollu tax mu tek ko mu dem gadj ko togn la gisatul malaika mu diko joy diko nakarlu diko metetlu ba yalla dogal tab gi darat ko mu bañ ko faj suñu borom wona diko nati malaika yi ki nga xamni mu ngi gis malaika yi bu continue ci limu don sikkar diko werd ba mu yag dana gis yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gis yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nak jafena ta maqamu sallina ak sokkoti ndax boko jafé doto yakale mukk dara manatu la yakku bo xasse gis yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dara manatu la yakal dene motax maqam mu kawel tur yalla dana ci yobude waye nak buñ la ko waxe buñ ko yombale nax nañ la buñ ko gawale nax nañ la day sax ba muy dindi gep bëgg aduna gep bëgg daraja gep noné ni di def na ma nangam yéle na ko lu bon wala dana fay wala dana def ni lu tax mu di ma def ni yépp day di dañ saxol ba set leer yalla nabi sallallahu alayhi wasallam sogam ne dugg ci saxol kon tur yalla waxtu tur wu mu don rek ci al iznu am tur wu mu don rek nit ki diko sikkar te yalla tax dana fot xolam dana ko womat jeme ci ngeum bi yok ngeum tur yalla nak dafa dis amna lu muy bañ ak lu mu bëgg bu ñaka la diko tudd bu ko tuddit te do tewlu

0: bokki den ci wanan ci atum yenenbi sallallahu alaihi ta'ala wasallam ñi xam ñoy soppi sunu serigne ne moko wax ay batiy darin sahbu nafa bihim ilahi li khayri kullaman laysa yabra'u sunu serigne ne ñi yalla nangur kenn doon senu sangu ku dum ngeñ jey moy yenen sayyidina muhammad sallallahu ta'ala wasallam mom rek mo len matup sang nak mo len mat jeuwriñ aballahu illa kawnahu sayyidan bihim wa khaddahu khul kufar wa kullu jasa'u gaynde ya ngok usudun alal aada tanak masabihu fidduja tawakkulu suja'un ra'sul kufri yaza'u ñom usudun cey matay yaxsid lahum su tajarru'in fumi mujji yabu jubba an yobka yabki way ma tajarru'u ñoy kay ndey ci bir non yi way ñoy lamp yi fuñu fekk lendem jele ko fa cey kuy jaay fit ba len di soru boy daw dañ lay jotali say dal ala so fit reer na la ay joy nga koy bolel soppé sunu serigne ngi ni ñom lañ ñu joxagn néna ñoy seen bay ci diiné kon dañ leena wara roy ci seen muñja seen sopp ga yonnte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam ci ciofel deug deug ka nga sopp dang koy top sopp nañ serigne bi lol nañ ko top sopp nañ yonnte bi sallallahu alayhi wasallam nañ ko top top sunnam kon nak dana laaj ñu xam leen kem suñu katan ñom ñoy ñan xam seen jambar ga seen fitwa seen xel mu rafat seen ciofel gu deug ko ci yonnte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam bam jarale leen seen alal ak seen bakkan tabarakallah itam waye seen mo nango top yonnte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam seen muñ ga
1: ñeñex fm
0: mo bokk ci nak ki nga xamne dooron nañ ko muy Ka'b ibn Malik Ka'b ibn Malik waxon nañ ci jotay bi du besu yesu ne
2: jamm ay wote jam len di ak wolo dubu and ak yakar
3: waxtu julli bi jot na fi ci Touba ak liko wër
4: jamti fm ci ñala fm largue fm
3: mbacke jallale ci li nga xamni mom modi noddu gi bu ñu noddo delawat ko be benen waxtu noddu jot kon ñu marché teewlu ko bismillah

0: دائما أبدا اللهم ارفع هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تفهم
1: معك DTL Voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Ñett lèr yu joko jugé Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiéñar FM ak Jantibé FM, indi Lergué FM di baati jam, jappalanté ak wolanté gu and ak yakkar.
2: Ni Ibn Sirin wax rek. Dafa bokkon ci way katu Yoonte bi sallallahu alayhi wasallam, Yoonte bi nangul won ko mu bok ci ay way katam. Mota Ibn Sirin neena ñi doon way doon ay way kat ci sahaba yentou sallallahu alayhi wasallam day Hassanum Sabit la ak Abdullah ibn Rawaha ak Ka'b ibn Malik mi ñuy wax Abdurrahman ibn Ka'b jeul ci bayam ne mom de dane dafa waxon ne yow yonentou yalla bi yalla dafa wacc ci way kat yi lim wacc ci ñom am amna fu wax naan inna ash-shu'ara yatba'uhum al-ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun annahum yaquluna ma la yafalun am lool kon dafa mel aw ngagnel ci way kat yi mo ko yonent yalla bi man loolu ma ci jaaxal am ko day mel kon ma ngay baye xel way kat yoy nga xam yonent bi sallallahu alayhi wasallam nangul na len ak li yalla wacc ci way kat yi waye ana du yonent bi sallallahu alayhi wasallam tont dane ab jihad ke deug deug mujahid deug deug moy ko xamne day jihad ci jasim ak ci laminyam watna ci ki nga xamne sama bakkan ni ci loxom ne dafa ne ñom day lañuy sann ci sen lamin wi balu fet wala bo moraw balu fet man lañ ko waxe non wala waccu ay balu fet muy way kat yoyu ma tudd ñom danda tontu sax danda tontu ñi nga xamne ñoy yéfari di len gañi di dal ci seen kaw di len attaquer ci seen way ci lool ñu doon def nak mo gëna metti ñom ay dalu balu fet ndax bobu way dafa xewon te dañ ko bëggoon lool mota bokku na ci li wané ni alquran mo jissala kim taat gi gëna mak ci yoonte bi ci yalla jox yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moy limu lottu lo way kat yi njommal len sembal len tadu way nak waaw wa ma allamna ash-shahra wa ma yanbakhiluhu innahu la zikru qur'an mubin neysan mu dal len de beug mom yentou sall sum kon fofu day junni ne ñom moy kat yi ñuy wax bokku tan yalla di wax ñi mom dañuy jihad ta jihad nak ben nga def ko ci sa jasi wala nga def ko salami kon ñi xam ñi ngi jangal ak di def amru bil ma'ruf nahyu anil munkar di warate ca deug ca taku ci deug nak ca tegun ko ci bakkan rebbi won ko aduna rebbi won ko alali daraja ma alali aduna ñooñu tay wax deug ga te namu doore deug ah ñooñu ñi ngi jihad ci sen lami kon way kat yoy nga xam moy ku melni kaabu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam kon ci yi nga xam ay mujahidun nañ moy ñi jihad ci sen lami donte nak jihad nañ nak ci jasi boole ci ibn abi hatim ne mom Ka'b ibn Malik dem na ba ay beurem sax muuru ci khilafat sayyidina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu akamonon jihad nak yoonu yalla mom Ka'b ibn Malik ndaysan Ka'b ibn Malik jihad na deug deug jihad yoonu yalla jaru xare Uhud cheikh bu metti bu tar la xex contre yefari jamaara ci lol rañu ko ci lol mom Ka'b ibn Malik jeul nañ je hisam norwa mu jeul ci bayam mu ne yonntu yalla bi re dafa mbokale won digante Zubayr ibn Awam ak Ka'b ibn Malik xam nga yonntu bi sallallahu alayhi wasallam lol defal nako bami doga ñew yassiba ta moy mu ji nek Madinatu Munawwara dafa mbokale won digante lansari ak muhajirun moy ñi joge makka gaday ci no medina ñen fa fekk ñu dalal len nak ñoy ansar yi mbolé lenen jël kenn ku ne mu jël tek lek ci loxol sa morom sangam melene dal kon ñoo bokk ne ak bay bi sank tay lu lay firi way seen mboko gogo dox lol da ngay gis ko xamne bu amé kër mbokam amul kër ndax day doga ñew datuma ranké mu xaj kërum jox ko bo alal ba mi alal mbokam amut alal mu xaj alalam jox ko yeleen ñu wax ko ci nit waye mu dal ko war mom jeer jafa war ma yoonu marché ba liggey ba amna mom dañu goré def nañ lo xamne sax yombut ag nañ fo xamne sax yombut nak ci mboko moy bu ngi sa mbok amul soxna ci yow am nga ñaar soxna nga bu yewi ci nit ki bu liggey ba nopi ñu man ko jox sa mbokuma non lu yombut ci seru mbok ak dafa agona ci sax sen bop sen mbok mo leen gënal sen bop
1: jant be fem
2: ci ñu yor dara atten ko jox sen bok don ta soxla nañ ko yalla tag na len wuyu suruna ala am fu ci mono kan bi mo xassas waaw nonu mo don def nak digënte Zubayr ibn Awam ak ak Ka'b ibn Malik ñom la bokale won ñom ñaar kéro ba nga xamné bisu Uhud muy xade Uhud melna ni Ka'b amna ci jafé jafé ki nga xamné moy Zubayr da dafay da di ñew yalla da di wacce ay bi di wa ul rahami ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah inna rabbuka rasul alim do yeme na lol neysan ko xosi no mako go kon deugal na jere nañ ci Ka'b mi ñi wax ne Ka'b ibn Malik neena kelo ba nga xamne wuñu ko dañu wuñu ko nañu ci bisu Uhud nga xamne xam nga dem nañu ag fo xamne pend ba ñewon na ko ru yi fi jafé jaxaso lol ndax julli ñi ñoo ñëk gañé waye ba ñëw ba japp na gañé nañ sheytane man leen ñen ñi ñu wacc fa leen yoonte bi sallallahu alayhi wasallam taxaw lo neen lu metti metti ak lu situation bi mëna démé tollu way bi nu mëna démé bu leen wacc fi ñen taxaw ñu wacc ko def na né gañé nañ genn dem ci xurwa di seddo ñana inni moy lañu jël ci yéfari fofu nak amna ko na Khalid ibn Walid ko xam plan de guerre la bobu to beugut fofu la and ak gangu ak gangoram doxaleen ginaaw tim leen ci xol wi o to to to ak fetti do na war bo mo jek nañ leen lol waye nak fofu dañ ci am jangale ne bo wacce ndigalul kilifa su boba lola essay man na am ak fofu day mel ak takaliko da fay xawa am tuti don ti jublu won ko ci won ba nga xamé né lola amna digënté bobu na jëf fi ñangoon na lol ba amna digënté bo xamné sax gisatuñ won yëneñte bi sallallahu alayhi wasallam donte ma nga fa won donte ma nga fa won waye gisatuñ ko won yi fi jaxaso lol ken xamé tut ken mu doy war lol kon amna to amna waye Ka'b neena kéro man ma ñika xamé yëneñte bi sallallahu alayhi wasallam dal dem ci julliñ ni dal leen ci bégal xamal leen né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yi dund ca bobu ndax jaxaso amon na ba yaakaaru na boy tut yéfer yi ñi ngi doon tambali condition wal melna dal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nekatu fi ndax gisatuñ ko won waye neena mom Ka'b moko ñika xamé dal dem nak bégal ci julliñ ni né leen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte yalla bi mi ngi dund ca bobu neena man ma nga ca kuwa fa ci jafé jafé fa metti yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daari ñaanal Ka'b nak daari ñaanal Ka'b ndaysan fofu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daari koy wo boole ci daari am ben yereem bu mu ko jox mu sol ko daari ci xex nak daari xex xex bu metti bu tar kérok ba wax na ne jam nañ ko lu mat fukki jam jam ak juroom ñaar mom Ka'b akay jambar ko tagal sa baram fofu inshallah dañ ci ñewat tañu wajal mo la ñu ni sudur

bokk li ci ñu yobul la tay ñi ko bëgg jëm ci lool yitel na ta amna solo tay dal ñi ko bëgg jëm ci lo xamne buñu ko maasa won melowo kon ak taxé da nañu ñeel way wolante dana am ay su boba ak jëm karam suñu walu diine ak suñu walu aduna dana am ta moy deggu ak deggal mbokki xam ngeen ne ba ñoo nangu kenn ak ngamam da koy deggal ba nopi motax ngam ci xol la nek deggu tam ak deggal ke ci xol lay nek ci ri door ko jëfé deggu ak deggal dafa am solo ba tax yalla suñu borom ne kenn du dikene gem nañ ñu nangu sa gem goko luddul dañ la testé melna ko jël ngëm nga tabal ko ci laboratoireu natou neena faawu da non xamé da na ñi da ngeen xamé ñi gëm ak ñi xamné ñi dëggal ak ñi xamné dëggaluñu wala ya'lamu Allahu lisna sadaqu wala ya'lamu al-kaasibin moone way dëggal yi day as-siddiq siddiq as-siddiquna ñom day darje bu kawé lañu am motax ku la gëna foru ngëm mo la appi natt waye mo la daqamu ci mo la gëna bektam ca banexu dogalu yalla la ko waral dafa deug lool mo waral ñi taxawal l'islam dalé ko ci yentibi sallallahu alayhi wasallam ci ngitam ak sahaba yi lu ne dañ nañ ko ci ay metti ci tartar am ci ño xamne sax faat nañ leen seen bakkan dess la ci ñu shahid am ño xam ñak nañ seen ala ci ñu bari won ala lañ yo xamné fitna nañ leen tek leen ay tartar yu metté metti ngir bëgg ñu déllu ginaaw ci seen gëm gogu waye déllu wuñu ginaaw an lu ko waral dañu dëgg motax mbokki nit bu dëggul dana tax mu metti mu ndaw waye ku dëggu du metti bam ndaw du jafé itam bam déllu ginaaw ku dëggu la mu nekk cham xamné moy dëgg dana ci nekk lum tartar lu metti metti lu mbolo ma neew neew jafé jafé lu bari bari du tax mu yokki du yokkat du yox yoxi du delu gannaaw non lañu meloon xol suñu señ khadim safara jël anu ak lim daj ñepp taxon mu delu gannaaw taxon mu yokkat yox yox wut jambatul bolako sax di sante bani mu delu ci waté jekku jéggelé balé né afawtu ané aday turandi wa ci man na faam na xeyri salam la su atfaw andalé ndam lu mat sekk loolu deggo ko ko may deggo ko motax natt bo xamne xamo fumuy yam ta sax mo ne dem na giiru dundam musa nek ci liberté zahir buñu xam liberté zahir la wax ne tuba bi gina bañ ko yobbo ci geej gi bedel seet réservation bay lañ ko defal rawati ni ci ñaarim banim la ko jamono xamal lool am natt la dekk bi mu gënon bëgg.

0: xam ko demel ñom tafsir dañ ko jappé moy kaw baat bi bu dé nak ta'wil mom moko luñu ci biir lam wul nga xam bu né sirat aw yoon nga jël ci tafsir nga né firé nañ ko moy yoon aw yoon nak tariikh fay jatti jall ñu né ah way bu dé waxé ni ñëwé ci baat bi rek kon xana ndax loolu ndax bo né tariikha at-tijaniya tariikha qadiriya tariikha satiliya wa ndax yoon woko loolu nga ci jublu da ko mo tariikh mouride nak moy mouride cheikh abdou allah mbacke neena serigne touba yurutu tariikh da fekk yoon yi nga xamne mo yentou bi sallallahu alaihi wasallam xalon mu fekk mu farga yi bari mu gajj lol bari mu bay lol mu bay mu gajj gajj ba bay mbay ma leral ko bam leer mo ni mouride la ko bëgg an dem ci alkani kañu dem wa ci waxin bok wala bok ci ñam ko waxe lo tax tudde mako man tariikh ñewu mako tudde no ta dam lon doxatam xam nga doxaton doxé nak yu nekk ci tariikh tax tariikh yi ko bolé na len nak bu ci nekk mu liggéey ko bañ borom tariikha ba man na ne batale nako tariikha ba mu sañ ko joxe ci yépp la doñ joxe wa awraad yépp kon ke xamone yotu tariikh waaw kon legui na bo jëlé baat bobu kon ci tafsir ci gisé non néna moy da nga né moy aw yoon rek wa su boba na kon bo waxé tariikha tek ci ben kurilu diiné ñu né kon ndax loolu ab tali boy jaar waaw do ñu lay jaar ci setan ñu né kon nan la ñu né kon dafa am ci manaw yi dang ko firi ci firinu mana moy lo xamne dañ ci jaar ci ay yoon lo xamne dañ lay ay charte yu ne tek nga jaar ca ba ag barab sang wacc way mo xamne yoon wa nga jaar yoon wo ay charte la wo jaar way du lo xamne dañ jël sa tank ñu ne yang ko tek ci yoon sang kon su boba ñu ne lolu ta'wil la kon lolu batay gisel la wa amna ñu ne ta'wil amna ñu ne tafsir moy nga xibar deug deug lañ jublu ci baat ba bude ta'wil nak moy nga xibar ci ñaar FM lamuy tekkale waaw loolu am nañu ko wax loolu ay misal yu bari ron na ci waye mën nañ tek sun baram fofu ba del ci wacc inshallah bu ko defé ñu daal di ñew nak ci alquranul karim dedet ci lañ nekkon waye ben la khassay khasside yu wara ñew inshallah day khasside ñi ngi won ci khasside gi ñu teñké wala wa sene insane bi wala de khosnal ci tarjuman ji nak lañ nekkon ba xagn bi dem ko ubewon ci salatul fatih ba gi ci ne ñaan xewal gogu na mu ñaanu yunus sallallahu alaihi wasallam ak muccu gogu dana ci wessa dana ko wessare dana wessare ci man wa dan ci wessare ci man barkep wax ji nga wax barakat khawlika yow yalla ya wax wa sayna linsan bi walidi husnan denk dañ nit ki ak rafetal ci wajuram ak rafet ci wajuram am ñek lañu denk nit ki mu doxé ko dugg ak wajuram loolu teñk xassida gi nga xamne kon baat bu ci nek teñk na ci ubayit wasayna waw gi la tamale te wajjat wajje liman li tayya wa habada'a li walidayya wasayna wa wasayna ñaari waw la waw gi ci dess la waxat benen wajjat wajje rabbi alhamdi za tawbati min khatri wamdi bam jeex nonu ko top mu daal ni nak nasran tafir bi li walidayya mafiratan tabadlu bi ajmi sayati mahsanati neena ak mu don nak wasar go wasar ci man barke wax gi nga wax wasan sam walidi usan neena nga jegal ci nak doxa ca jaay ci jegal ci samay wajur sama ñaari wajur jegal lo xamne tabadlu bi ajmi sayati mahsanati da ngay sot ci ngay soppe moolem seen ñaawteef mu don lu rafet wala ñamon murad nak wata jorobe asil qasidata wasilat lahumu ila jannati lati waram taqul ne tam nga def ci barke barke bobu nga xam mom ngay wessar ci tam sokko ko ci ñaan julli go mu jul ci sallallahu alayhi wasallam neena nga def qasida gi mu don wasila manam jaar way bo xamne sama ñaari wajur ci lañuy jaar mu don ay escalier yeen yobbu bok ba aljana ci nga xamne mom lañuy doyal way ragal yalla bi jay sayyidi sadat alayhi khairu sallallahu ci barke ki nga xam moy sang sangi alayhi khairu sallallahu yalla nek ci mom ngeñje ay xewal ko muccu mu dal ko doore nak ci wajjeftu wajje liman li tayya wa habada yani waratiya jëmalena sama jëm way jëmalena sama ñe djubluna ci ki nga xamni moma lemal yoon wi gudd lool mu taxañal mako ba nga xamni gatt na lool ci man waye tam may ñaan nak di ñaanal sama wajur moma may ak taxañ waye may ñaanal nak sama ñaar wajur kon nañ tek fofu ci lu baram bu ko defé ñu dal di ñew nak ci culture générale ñu ñew ci serigne bi cheikhul kharim radhiyallahu ta'ala anhu bi mu ñëwé dakar fek ma ngay dem ci geej ga légui kañ la ak itam ban bis la kañ la ci ban ñaatu fenn ci wër wi ak nan la situation bi démé won ci teunk ñu démé ci téb cheikh mohammed lamine diouf dagane radhiyallahu ta'ala anhu ci irwan nadim serigne touba dañé bañu xeyé nak néna bisu aljuma la won mu bis bu ñëk ci rabion sani moy rakki gam yaru top ci gam bobu lañu xey dal di dem na ci gal ga ñu yek ca bañu démé ci gal ga tam gal ga dañ fa yendu fanan fa ci yéena lool yendu na fa fanan fa néna fofu ci bir gal ga tam laata gal gi di embarqué di dem mbolo mu bari fekk nañ ma fa mbolo mu bari ci mouride xamna ñay am lu leen met lool ñay joy ci ñu leen met dal wax moy bo sa nafim bi la dara ga bëgg ko lool ba ciofelam sax ci sa xol bi waxe xey ne dañ ko yobbu te yow sa bop yo xamoo dana dem dana del ci waat lu del ci waat ndax caay ñako yobbu ak seeni doolu ju bari jox xam yalla jox na leen ko donte kay dem mom amna garantie ne ci day dem del ci waat ñi joy ne na bokku na ci mourid yo serigne touba ko wax te xamna moy seen kilifa moy seen mag ñun ñepp moy kan man cheikh ibrahim fall do xama doyna ko seuk dara ja momitam wa neysal fofu ni serigne bi di wax ne alamani rahman fi safina bi anni qadim ci medina neena yalla sunu borom mi arrahman moma xamal ca galga ci ne kan man liggeyakunu yenen tibi sallallahu alaihi wasallam la mom mi xamal borom medina ya la waxe ne wa khalati safinatu mumtali'a qailulatan mal mabiti bil fi'a wa ja'u fi fulkihi al mashhuni muridu ay fatan mamhuni wa dal muridu suma wajaha ila jasirati bi qalbi wajaha ñepp mourid ba moy imam cheikh ibrahim fall waxal fofu dal di tagutok mom ak mboloma ndeysan and xol bu metti dal di delu wat ci allah ndeysan kon fofu lañu tek sun baram bu ko def ñu ñew ci netti bis bi tabarakallah netti bis bi batay duñu genn fofu moy serigne bi bimi dog ak ci dakaru nak joge na fa legi bami dog ak ci dakaru bam jige ndat dog ak sa nakaru neena bo fekk dafa wor kor la ak sa la ak sa dakar la ta janti so ñu wacc ko ben ci waccu waye ci ben ci dal waye fan ko dal fekk janti di so muy wacc nañ ngir dox ak naan nak dafa wor ak julli fam mi tamale defena lolo ci dess rek ndaw fekk ko fa diko wone ko wuyul waye ginaaw dafa jaayante won xamne li ci natuy la mu daal joom rek dem amul neeku fanan nañ ma may ma julli wala nañ may bado di yeret waaw yeb jaayante wonako dafa daal joom rek dem ci sun borom daal an ak ndaw la neena bam agge rek ñu daal koy duggal ci benn neek bo xamne neena yalla ñu yalla mussal ca lendemay ba ak tangor wa nak ak xet ga xolul yi ko ko bolé lendem tang xet gu nakari ñu war ko fa duggal neena bam gisé lola la dal di delu wacc yalla gëna yok ak muñam ak gëreem lo dogalu yalla and ak sant ko nak ci xamne kat dina kon ci natuy la bok barkalla fofa neek boba ak la fa am inshallah dañ ci ñëwaat kon fofu lañ ni taxaw bu ko dafé ñu dal di ñona ci hikmatu yawmu moy ñariñu bismi yunus bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne mo wax ne man amila bima alim allah awrasahu la ilma ma alim ko xamne da nga jëfé la nga xam yalla da na la wotal don loola xam lo xamutol moy xam xam mo xamne ko xeyna neeku ci téré ya nga do jang ci kaw wa yalla la ko xamal ci ku jëfé la nga xamoon way kon ko ragal yalla xana day depo li sun borom wax ne wa taqullahu ya'lamu ya'lamukum allah ragal len yalla yalla xamal len kon loolu xam xam biir lay don bo xamne bo ragalé yalla jëfé la nga xam leeru xam xam gogu na la dugg ba dafa yalla xamal na lo xamne xamoko won kon loolu motax wa nañu gor gor lu bax ci yam rek ci jangal ko ne way na len yar ci yarub diine ak ragal yalla wayo mi xamit nga gorgolu nak ci ragal yalla sa xam xam bobit na yalla rek tax te bu ci doxali muko bakkan bu ci doxali buku
1: aljanna ci ñaar fm
0: yalla ci ra ko fi ñu daal ñew na ci laaju bismi laaju bismi ñi la bëggo na xam ci culture générale la nek la jëm waye nak xam nga lu ñi gëna jégué nak dañ ko wara xam waaw dañ ko wara xam limay bëgg limay ñëk laaj moy ñi may tuddu ñan ñoy seen tourno ñan lañ leen tudde seigne bakki medina kan moy tourno kan lañ kan la ko sax mom dama sa fa tudde kum ko tudde seigne abou mom sax mom dafa dar di khalifa am yalla fi ag te weer kan moy tourno kan lañ ko tudde ba cheikh sidi mukhtar mi nekkon djurum ñaari lo khalifa cheikhul khadim radhiyallahu anhu kan lañ ko tudde ni ko don tam ma bëggona xam mam cheikh anta kan lañ ko tudde ko ñu Allah baka xam wa turu do yi la baka xam kan lañ tudde seigne abou seigne fallu ak seigne mam cheikh anta seigne cheikh sidi mukhtar ni ko don tam seigne bakki medina ya nga jaar ci 88 633 37 do ko seigne ablaye wala nga jaar ci sama wax sam rek inshallah ci numero bi nga tonto jaar ñent rek la ak dolante tiyaba ju bari la wala fe da nañu gëna leer la bu ñëwé ki nga xam mom la tontam juub ak ci raw wa bu ko defé tam ñu man ko gëna leer la inshallah kon fi lañu yamali ñu siar waat bu baaxa baax di baye xel mool ñi xam ni tewlu di gën dajé benen doli ko dolé way ñu benen tam daari majalis mu nekkon jant bi fam Touba ya na sam ci xarale gi ciñeer fam Dakar Olaye Dame ci signalu ñay légui fam do ci cheikh lañu andal ci ak jubal jubal jek ak jekku jeer ñu ko yéene kep ko dëkk ma nga dëkk lu fi suñu rew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: Vous écoutez Jantib FM 95.2,
1: Larguet FM
0: 94.6, la voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir.
2: Ok, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñu ngi déllu ambiké déllu suwat di leen nuyu bu baax té di leen ziara, di leen jaajeufal, di leen bal wax, di leen balax, di ñaan suñu borom bo leenu jéggal. Mbokk amana ñu mbékté tay déllu suwat ci seen jotaay yi nga xamné ci lañuy waxtané, lépp lu jëm ci walu ñaan, asrar ak lépp lo xamné mo ci aju. Ñeen ko xamné nak mbokk tay ñu ngi déllu suwat and ak ki nga xamné nak mom di Cheikh Mustapha Ndiaye Al-Karim, ñu xam ko ci walu ñaan, l'istikhar ak fajal doomu adamay li nga xamné mom di seen yité. Émission bi nak ci fatali ñu ngi ko fekk fi ci kërëm Touba Janatul Mahwa, moy fi nga xamné fi lañ ko baxo di fekk ci fatali bi moy suñu ñaarelu jotaay bo xamni sekk nañ ko ak mom fi li ci kërëm xamna ko ñi def moy kon jox ko mu nuyo ak auditeur yi ñi déglu su ko défé inshallah ñu dogo nak tabbi ci li nga xamne mu di waxtaanu Cheikh Mustapha assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullah a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wal 'asri innal insana lafi husrin illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullah seigne ablay no ngi lay nuyu di la fay am nuyo gina bonu sante borom bi subhanahu wa ta'ala julli ci mustafa alayhi salatu wa salam gëna fadjili wat sunu gayante ak sunu yaakar ci sewnal khadim khadimul mustafa sunu yaakar tay ak ba legge di ñaanal serigne touba cheikh mamadou muntaha bakke yalla sunu borom bayiko fi may ko fan bu guddu lol wande ku wer melim na la serigne bi yalla nako def bam soti te ñaan ko ak mom ci barki borom touba noni lay ko ñaanale cheikhuna wal wasilatina cheikh mamadou mustafa bakke mom cheikh mamadou muhtar mom cheikh mustafa am serigne touba di ñaanal serigne mustafa yalla sunu borom bayiko fi te may ko fan bu guddu lol momit ak wer ci barki bayam bu baax ba ni ñaanal bu baax bayam bu baax ba serigne ahmadul muhtar sama sang ba yalla na yalla doli ko leer ak xewal ci barke mustafa alayhi salatu wasalam ni ñaanal nak mbollem kilifa diine yep rek bayiwuñ gën ni kilifa diine ay di ñaanit bunti kat yi nga xamanteni ni say ñu tudde tudde len te ñu bokk fa ñuy defaru serigne touba tambale ko ci njabotuk serigne daru hasan ni ñaanal sunu wajur wona ci kanam njabot ga di serigne abdul hadir yalla may ko fannu guddul lol wande ko wer momit diko ñaanal sunu nijaayit serigne dam jigal mi khalifa cheikh mud jigal ñaanal sunu borom may ko fannu guddu wande ko wer diko ñaanal bu baax mbollem buntu kër yi nga xamanteni bu saay ñu tuddé tuddu leen té ñuy dafaru Cheikhuna Al-Khadim ñu leen di siaré bu baax sem lay ñi ngi sant bu baax baax na ci taxaway ak liggéey bi ndax nonu ko waxé rek tay yi moy suñu ñaarelu jotaay té jotaay bi melna né man nañ ñi ëpp ci doom adamé yi diglu suñu jotaay ñu nak yow rafaelu nañ ko fune nit dafa bayiko duñu fekk ci Touba Aljuma bu jot nga xam ñukoy nekk fi ci Touba wala yenen bi suñu fekk sax Dakaru kon ñi ngi lay jaajeufal bu baax yewit ndax nit mom bo do jëflanté ak mom té jëflanté bi di lepp di lu baax té lepp di ñaarul ñu askan wi lolu doyna sant yalla kon yalla na yalla gëna barkel
2: amin
3: yalla gëna barkel sa lepp yewit barki mustafa alayhi salam
2: jërëjëf cheikh mustafa ndiaye al-karim mbokk nañu fatali ni émission bi ñu ngi ko défé fi ci kërëm ci touba janatul mahwa ci fatali nak mom cheikh mustafa ndiaye al-karim mbokk aljuma rek lay nekk fi ci touba yeneen bëss yi ci dess yépp mi ngi koy nekké ci dakar kon képp kuy déglu jotaay bi ci touba ak liko wër ta soxla ko ngir bëgg ñëw ci kërëm kërëm ci fatali da nga jël tektal bi bu dé da nga joggé cornisu serigne cheikh saliou jëm janatul mahwa bo ñëwé ba ci table hôpitalu janatu bi muy sanday jor fi teli hôpital bi joggé ci teli janatu bi jëm hôpital teli bobu nga jël rek melni ku jëm hôpitalu janatul mahwa ci sa chamoñ del wañi ben mbedd ñaari mbedd ñatt bi ko ñentel jaddal bo jadde batay ci sanday jor ben kër ñaar ñatt ñentelu kër gi fofu la mom moy kër cheikh mustapha ndiaye al-karim ci fatali aljuma nak la fi nek yeneen bëss ci dess yépp nak mbokk yi ko soxla ci dakar ak liko wër man nañ ko fekk fi nga xamni mom moti rek face mbaw cité mandela ay numéro nak mi ngi ni jël len ko 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 77 440 02 40 Cheikh Mustapha laaj na la ko suñu jotaay be jall way xana dañuy yeesalat laaj bi rek ngir xagnna bokki ñuy doga dab ci jotaay buñ bëgguna xam kan moy Cheikh Mustapha Ndiaye al-Karim lo ñuy wax ci
3: dëng jere yef señ Allah xana santat yalla bu baax rek ndax al-Qur'an mo ne wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bismi rabbik na ngeen wut suuf su sel ngeen wut jiwu sel jiko fa ngeen la way meñete doon meñete mu sel mom nit mëna jëriño lool nañ ñi ngi sant yalla bu baax ndax bo bokke ndare di am ndare di setup seigne daro hasan way di setup mam demba ndjay ndare ka xam ba way kat bi dewe seigne daro hasan sax da ko wax ne ndare di mamam dina ngorok jom li lay ciosanam mom seigne hasan ndjay wayan nako fane nit dene ko setup mam demba ndjay ndare la kagn xam ci ak ba ay ki manu jombati lu jitu seigne touba di ñew ngor ak jom ci lenen ci lañ len xamone kon nak ku la yalla dimbalé nga bokk fofu di yëngu yi la nga nga xamanteni ci la ci sama am ya dañ yëngu doyna ak sante yalla ndax waxna ko fi ci sun jotaay bu yagul rek ma yow ne la man de ki jur sama bay Serigne Touba ko joxe ndigal ne ko damal tok Touba bu wa Touba jaxale nga len di fajj di len ñaanal mbolim ku dekk njaray it mo ci ñeuk dekk Touba mbolim ku dekk njaray mo ci ñeuk dekk Touba ndax mom 1912 la Serigne Touba ñew njarem ci dewante di 1913 la ko Serigne Touba joxe ndigal ne ko damal togal ma Touba wa Touba jaxale nga len di fajj di len ñaanal te bobu keri nek Touba man nañ ko wañi mu ñew tok fi ba 1924 bi Serigne Daro San Ndiaye nelewé njabot Serigne Daro San ci lañ ñepp toxé Touba dekk ci Touba kon ñun ay fajj ak ñaan man nañ la luñu donu la ci suñu mam ak suñu wajur fañu fami ñaan lañ askanu njaré waxon na la ko neena la bo do don laaj kessanul ñaan ci Sénégal njaré la ci saxnu ñaan kessanul ñaan ci Sénégal njaré la ci saxnu njaré mo kessanul ñaan ci Sénégal mo da kep ko xamanteni ni askanu nga ci njaré nek sax ci barab difa ñaan yalla donte dang fa nek ndok ay sëriñ bo dugon ci koñ ba li laaj fi ana sëñ bi kër sëriñ jaar jaar bi lañ lay yob
1: dëgg la ci lu wër
3: kër sëriñ jaar jaar bi lañ yob manam ñaan yalla dafa barkel askanu njaré ci ñaan seen daret moto lu ci way gor gor lu neew barké bi barké yalla duko saxal ci askan ñu gor gor diko sam yalla diko nangu maye nangu yëfi nit la du yëfi yalla yalla du may nit téral aw askan ba ñepp xamné téral leen yalla di leen téddil li fi ak askan wowe ñay gor gor ci leen yalla diko doon kon nak melne ne jam bi nekk fi ci kër gi jannatul mahwa xamna liko yalla digal te mi ngi ci gor gorlu ta waxon na la ne la ñaan yalla li ci jitu moy wax deug tay lek lu lew
1: lool de nit ñi bayina ko xel bu baax wax
3: mom wa loolu moy loolu mo am ñaan ko yalla nak ni jitu ci mom moy muy wax deug tay lek lu lew nit budul wax deug du lek lu lew munta ñaan yalla mu nangu
1: budul wax deug du lek lu lew
3: munta ñaan yalla mu nangu xana nga diko ñaané ci leneen
1: ak ku mëna doon
3: ak ko mëna doon waye alquran ak tur yalla fuku kep koy liggey di ñaan yalla muy nangu xamal ni ko lekkatu lu lew la wax ko tu deug la ndax lolu moy gunga jaamu yalla ndax nit ki sax budul lek lu lew lami lek ci ak mo yalla rek la xétal kon nak jaamu ko tu yalla yalla mom kenn duko bokal ak dara go sayo deug ma lay yalla yalla rek ngay wut la yalla bis boko xam xasse ba xam ba dundu yalla ba diko am yalla dara dot la safati yalla rek ngay bëgg ci sa biir xol ci biir ak ci biti yow yalla rek ngay bëgg kon nak fi nak jaamu yalla bi fi dekk mi ngi duddo fi ci Touba yaro fi ci Touba diko ñepp xam di man ma doon nit ku ñepp xam xam sama wajur xam bu baaxa baax man may kan yalla dogalit yalla may nañu ijaaba ci ñaan yalla mi dogal may na ma ijaaba ci ñaan yalla ba taxna nit du ñew ci man wax ma aajo ma ñaanal ko ci yalla te yalla sawur aajo jojo jamane señ ablay waaw da lay yeungu ci ñaan ak legi nit musuma wax aajo ma ñaanal ko ci yalla te yalla saawaru aajam joju yalla mi dogal mom dogal na lolu
1: lolu yemin
3: motax sa yuma xeye dana gis ay nit ñu musta gis sa yuma xeye nak la wax dana gis ay nit ñu musta gis mbolam sama kër guma nek nak lolu la yalla dogal kon nak ñi ngi sante yalla ci lolu ndax lolu yalla la koy defal waye sax man nañ ne adina am jaamo gun yalla luñu wara may lolu waye nak ngi bëgg yalla leg leg man na yok ab dox yalla gatando la ndax yalla ko deugmal mu gatandula
1: ci lu wer
3: wa kon nak ñu non fi la ñu def jafé lepp
1: machallah
3: ya nga ci daara alquran yi di ko sama kilifa gu bax gi ma tuddu legi rek bi ñu joggé daara serigne chambou dam longor mbay ci suñu serigne samba ndjay ginaaba lañu fa serigne ahmadul muhtar mom cheikh mustafa jele yobuma ci baygu nangaay mi ci daara khodous nga xam mi ngi dund mi ngi deg suñu kaddu gi fofu la motale samaam jang wa serigne ahmadul muhtar mom yobbu won ci mom boole ko ak man waxalam koy wax ci man denk mako yit nak wata mom sama serigne bobu di baygu dama ngi koy ñaanal waye di ñaanal serigne ahmadou nga xam man na ne mo ñëk ci man mo mujj ci man yalla ñu ko yalla fayal
1: amin ya rabbal alamin
3: kon dal lolu moy li nga xam umram sallallahu alayhi wasallam
1: jeureu cheikh moussa xamna ko dañuy jëkante ak waxtu rek fatali ay numéro mbokk yi wo len ko ci 77 524 23 24 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 77 440 02 40 ngir li seeni aaju ci katun yalla mu jappale len ci mom cheikh moustapha ndjay al karim fatali nak ni mi ngi fi ci jantul mahwa ci keuruk bopam mom nak nim ko baxa do waxe lol day wax jo xamni mom da neex lol da mata baye xel moy lim nan fuma nek sama keuruk bop la duma luyé fe muy kërëm gi ci Touba muy gatcha Dakar lol xamna na ci delsu wat kon keuruk bopam ngeen ko fek fi ci jantul mahwa bo joggé kurni seigne cheikh saliou rek jëm jannatu bo ñëwé ba ci tableau hôpital jannatu muy teli bi fim jadd ci duggal teli bi melni lu jëm hôpital bi première mbedd deuxième troisième quatrième manam ñentelu mbedd bi bo jaddé rek ci sa loxo nday jor ñentelu kër bi batay moy keur cheikh moustapha seigne bi fatlin nak aljuma nga fi nek yenen bëss ci dess yépp nak yaangi Dakar fas mbaw cité mandela lan moy ñaan ak kan mo wara ñaan
3: waaw jere jeuf seigne ablaye moy lañ nga laaj bu am solo nak
1: parce que légui ku jog ni day ñaan
3: waaw ñaan yalla de ñepp mën nañ ko def waaye ñepp wuñu ko def métier waxon na la ko
1: waxon nga ko de
3: ñew na la ñaan yalla ñepp mën nañ ko def waaye ñepp wuñu ko def métier
1: ñepp mën nañ ko def
3: waaw ndax ñepp mën nañu talal seen loxo di ñaan yalla
1: waaw
3: lool ñepp mën nañ ko kenn ku ne ak kelam koy ñaané nak ndax xam nga ño xamanteni ni ñom yalla ci nima ko waxe ci alquran lañ koy ñaané wala lañ gëm am ño xam sax ci ay doj lañ ñaané yalla am ño xamanteni ni ci wër wi lañ ñaané yalla am ño xam jant bi am ño xam sax ci ay bayima lañ koy ñaané
1: deug la
3: ndax loolu moy seen gëm gëm ci seen yalla
1: deug la
3: waye nun nak ci téréem bi lañ koy ñaané ak ci turam yi loolu lañ ñaané suñu borom ñaan yalla nak moy baat bobu mala wax ñepp ko mëna def waye du ñepp ko wara liggéey du ñepp ñu wara tok di wax ni ñew leen ma ñaanal leen yalla rawati na di ci laaj xaliss loolu ñepp ko wara def waaw ñun nak ay ñaan kat yalla lañ yo xamé suñu lepp ñing ko teŋg ci alquran ak turu yalla motax bepp aajo bo doomu adam mëna am ci aduna bo ñewé ci man mëna la ko safara damay wax né sax lu ne kët lu ne jonn koy fajj
1: lu ne kët
3: lu ne jonn mo koy fajj motax man légui damay bëgg sax nit bu ñewé ci man fexé amanté ak man ko léré simplay léeg nit am jafé jafé bo xamanteni ni day bëgg ñew ci yow nga lijeentil ko la mu yëkkat téléphone am wola né lijeentil ma jafé jafé nangam sëriñ bi nga war ko lijeentil ta li téy nga man ko lijeentil moy dafa amone ko leer ak waron dox jëk sa digënté ak mom ta lolu amul day gis ko xamanteni ni man na ñew fi yow ci yow tay wax la aajo nga ñaanal ko aajo yu saxaro mu yamale sa digënté ak mom fofu du kon né dila wolé lé sëriñ ma nglay siaré wala mu ñew sa kër nuyo né la ma do ñew doon siaré ci rek waye day dëgg yitté joy fofu la yam aajo mu fajuna jeexna mu amaat problème nak bo xam man nay genn jafa jafa fekk dara war mu am jafa jafa yoon wala dara mëna doon lu ne kët ta lu ne joon rek mo wara safara te señ mustafa jey al karim ligéen amna ijaba ci turu yalla bo xam fi ma tok man na fe tok nga wax ma su tur ak suru nday man lijeenti la sa problème nga nek amerique fo mo nek ci aduna man na lijeenti lolu
1: ta do teew
3: señ ablaye nit ta japp nañ nit duugal ko ci auto police ñu mu nek ci tim rew ñu japp ko duugal ko ci auto war ko delo senegal mu wo ma telephone wax mako man ak fi ak fukki minute ak juroom nga woon ma fukki minute ko mudul fukki minute mo war ma telephone wacc na waté mag ni di ñi bay nañ lolu kolere mo koy waral ndax lolu moy lu ne kett lu ne jonne ka fay tur yalla man na lijeenti lepp lo bëgg xam ci aduna tur yalla man na la ko wax lo bëgg ñaan yalla ci aduna tur yalla man na ko safara leele sa nga deggu na la alcorane da fay yex mbir ko xamul ñaan yalla
1: man nañ koy wax
3: li gëna gaaw ci aduna man lima xam ci ñaan lu gëna gaaw alcorane xawmako man
1: ci kaw na nga xam yoon
3: wax kaw nga xam yoon yoy day am mbindi amna mbindi yu mag yo xamanteni yow tay ji du mo la ci xelal ak bidjal kep nga dem jëfëndiko bu suba nga xalis barke alcorane karim mbindu yu mag yo xam mo xelal bitel kep la mo ko joxone yo la nga dem sango bu suba nga xalis
1: bo bitel ngay duma ko fi bayyi seigne
3: inshallah rabbi xam nga ñaan yalla mo doonul lu ndaw kon motax mané mo wax mo jëfëndiko baat bobu ne la ñepp ko mëna def waye du ñepp ko re liggéey kon mané sa go teung fofu ci ñaan yalla
1: jërëjëf cheikh moussa ndjay al karim mbokki kon mi ngogulé wo len ko ci 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 aljuma ju nek nak lay nekk fi ci touba ci keuruk bopam ci janatul mahwa manam bo joggé courni seigne cheikh saliou jëm janatu bo ñëwé ba ci mbedd hôpital bi moy fi teli hôpital bi sox ko ci teli janatu bi rek jëm hôpitalu janatu jëlal teli bi melni lu jëm hôpitalu janatu ci sa loxo chamoñ del wañi ben mbedd ñaar ñett ñentel ba nga jadd bo jaddé nak ci ñentelu kër gi ngay jot ci sa ndey jor mom moy kërëm inshallah rabbi yeneen ba ci dess yépp nak yeen mbokki dakar ak liko wër man ngeen ko fekk itam ci dakaru fas mbaw cité mandela seigne bi ginaaw bi ñu décortiquer wax ñu lan moy ñaan ak ci ko wara def moy lu leer nañ lu am solo lo xamni amul len luñ ci tek legui na dañu dugg ci yi nga xamni yow dang koy liggéey di ci japp place kan wi seigne mu melni walu set am nga ci ay secret yu doy war muy setuk tew wala cietuk sori walu set yeen taxaway nga ci di las kan
3: waaw lolou de mom luma nit ñi xamé la muy set nga ho won na la ko neena la degg na ñu bari ci walum set waye limu ci yalla denk japp mo na yalla denk nako nit
1: waxon nga ko de
3: ndax mu neewon naal man kep nga xam ci nit ko xam dalay wol na dama bëgg sétal ma sama mbir wala nga ñew sama kër ne ma dama bëgg sétal ma jël sétal ba buma nexé ba li ne ci bir poche ma jël ko wax seigne ablaye nit ñew na ci man ne ma dama bëgg sétal ma sama dom sangam dafa reer ma ne la waxtu wi ma koy sété sa dom joji mi ngi bërepp sangam tok te bo ne me dang ko fekk ma dudal ko bërepp sangam ci dakar la bobu ndakaw sama kër ga nek dakar la ma fekk maneko waxtu yu me mi ngi dakar ma nga maré sa extension sangam fa la tok ni wallahi alazim barki alquran da dem and ak mom ñew ci kër gi
1: rawal
3: dafa dem and ak koku ñew ci kër gi set man na ci wax nit lu ne set lo xalat ci aduna man na ko won ci set lo xalat nak la wax ci aduna man na ko wax ci set motax set mom duma ci gudda ndax nit ñi xam nañ ko ci man
1: waaw deug la
3: nit ñi xam nañ ko ci man set mom nit ñi xam nañ ko ci man motax lepp lu ne man na wax ci wax nit motax may wax ne ñaan yalla na yalla defal tawfiq sa yoy jige di ñaan lu ji nga tassé ko mëna ñaan
1: ah nga tassé ko mëna ñaan
3: sa yoy duggé di sét lu ji yalla na la yalla dimbalé ba nga tassé ko mëna sét sét man na ci wax ni lu ne sey ba
1: inshallah
3: inshallah rabbi xam nga sét mom sét man dama gëmul bashir woma makhtar woma njaga woma mu jël sen touré yeen ñep ne len bu guddé dana gëntal matar gëntal bashiru gëntal fatou gëntal nogay yeen ñep ci gën guddima bo leen gëntal bu gën xey yeen ñep ngeen wo ma di leen leral limeneen gëntal lolou ay naxé la
1: lolou yeenun mana
3: lolou moy ay naxé
1: nelo de ben
3: set boko mané bo mané set la wax ni daf lay wo ne dama bëgg nga sétal nga nax nangam lay sété mu dugulal lako wala mu ñew ne la dama bëgg nga sétal ma la nangam lay sété yëkëti jox ma ma wax la sa mbir légui
1: lolou set
3: non lay sété man set awuma xaaral ba nangami fan wala bu suba wala nangam dang may wo dugul sa ñegu set ma sétal la
1: ma sétal machallah
3: mbir nak man ñaare lu sortu lu jëm ci walum jafé jafé nit wala xéet yu mel nonu duma def dara ci nit sétu ba ay mbiram lu ci ëpp bok damay sét say mbir ba nop bala ma ci def dara
1: dogu dug ci yef
3: dogu dug ci mbiram mo tax sét mënu ñak ci lool ni nit budé sét lay mbiram ni diis ak borom mu xel mëna réussir aduna am
1: lool da say waxam
3: nit budé diis ak borom mu xel ni sét ay mbiram aw yoonam mëna egg mag ak ndaw nak la wax ku ci sétlu say mbir tay diis ak borom mu xel saw yoon mëna egg
1: machallah
3: ta sétit nit ni mi sété ay mbiram non la wara sété kër gu mi jënd non la wara sété soxna su mi tak non la wara sété war wayu mi wut ñent yi ben munta bañ ñak ta dubi dax dañ ko wara sét nigam lu mëna xew ci aduna dañ nga wara sét
1: machallah
3: alhamdullilah
1: jërëjëf mbokk yi loolu leer na koku momo di cheikh mustapha ndjay al karim fatali ni mbokk yi man gëna jokk ak mom aljuma ju nekk fi ci touba ngir yeen ñi bëgg sétlu seen mbir wala ngeen bëgg ñaan lu ci jëpp yi teju ngeen mëna am fekk leen ko fi ci touba janatul mahwa ci kërug bopam wala ngeen woko ci 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 aljuma rek nak lay nekk touba yeen ñi ko soxla way yeneen ba ci ci def nak mi ngi nekké ci kërëm gi nekké ci dakar face mbaw cité mandela señ bi ginaaw walu set mu melni amna ndomba go xamni señ bi ndomba gi dama lay bayyi nga leral ci ndomba gi ngay defal diko jox gañu te mu bari ndariñ lol lan moy ndomba gi ci lu muy dox
3: wa koku moy ndomba ak dabé
1: ndomba ak dabé
3: pat batu wolof la
1: dabé
3: moy genn ndomba gam aw tour gu wër nak ndomba go xam ndomba gu wër la xam ndomba yi gay tuddé dé wax ci tay yek radio yi dé wax ma
4: assalamu alaykum wa rahmatullah mbok auditeur yi nga xamne yene ngi wéy di nu baye xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafetlu seen and ak ñun mbok yi delusi nañ seen émission bi nga xamne sine mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan te di leen nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko bu baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo bokki nga xamné ñoy bayyi xel docteur assalamu alaykum
5: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki auditeur Tiener FM
6: man
5: serigne Makhtar Niane ma leen di nuyu di leen ziyara di jéter ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntaha mbacké mi nga xamné moy khalifa général du mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbeureum eulu mbacké ak mbolem famille mouride yépp ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggéey yépp yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñépp
4: Machallah jerejef docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amine yalna yalla nangu ñaani bu baakha ba docteur dañu daali dugg rek ci liggey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk yi nga xamne yag nañ ño top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél sëriñ ci nga xamne ñoy yëngu ci walu faj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuar kala docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walum faj ak ñaan ndax lu mu doon wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
5: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu faj febar ak walu dimbalé jamm yalla yi xettali len luma don la man ko donné ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan di dom ci mañan naw al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wali yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi itamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wëllu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy don wax limuy tek ñaanal ko ba parane dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mëna la ci limal mbolo ño xamne ay autorité lañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la don nga xamne li jabam yegon na ci ndar dañ da won serigne ñaan du nit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
6: ci arkal
5: ñepp xam nañ alman motofal parental la nek mu wax li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek alhadji mou soignes nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko nday bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne dara jagg tubab lepp ni di tek ci adina dara ko tekki way gisuma mu nek président
6: gisuma mu nek président
5: xam nga lol tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala bu len limé émission mën nako jéxal koku nak moy sama bojur mu nek sama sëriñ nek sama bojur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
6: tarbiyé ko
5: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma sekreem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox ma ko
6: bind ko
5: waaw bind ko jox ma sédal sama mbokk yi sama doom maxtar gëreem na ko te bobu amu fa wéraat xana la bobu legui nak bima defé do par ay fan lañu gennatina yalla jox ma mbiri mu nek jaglé ci man ma di ci liggéey di ci jaran jam yalla walu ñaan yalla wax di yalla mayna ma ci dara ñu bëgg ubbeeku mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma den ubbeeku ma jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te sëriñ ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am na ñu xamne febar nañ febar yo xamne ay athlète fu lañu faju ci hôpital ak sëriñ ci febar ba te bal ñan bo rek ba ñe ma duggu ci sama loxo yalla def ci nimbal febar yo ye wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare wa légui mëna ñu afukat wax deug yalla ñi koy santé yalla mo ñu ko dimbalé lool lañuy nuyo
6: tarkal ma sha Allah wa ndax loolu def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxé yaaka na ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay cheikhul khadim bu ko defé docteur Makhtar Nian ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daouda Fall ci wetu jumaatu couleur yi Daouda Fall ci wetu jumaatu couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ne itam be nga joko ak mom man nga teel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk yi ñuy dab 77 242 63 19 77 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuar kala leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xamni ci ne moy gëna lembe jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
5: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré te gaaw lool te efficace lool te garab gu miracle man miracle la ko tud ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ni ko yor sax mu ci garab gu def ma mu jeey
6: ma sha Allah
5: dama ci fajj ño xamne ndoxum city lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da nga wax ne garab ndoxum city gi ma yor ken du ko nan semaine te wéro te garab gog da fay fajj ndoxum city da fay hémorroïde di fajj niou carton ci walu sey
6: nam de day laré dal
5: ñaar fukki febar ak ben lay fajj
6: ñaar fukki febar
5: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolou deug la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ngi lugo upp mi ci lool ma li ngi ci wax ñu ne ma liko upp ngi ci sank wax na la né la nit febar na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew néma batalé won na ba paré da gëm na sama wa ka sa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
6: ma sha Allah
5: wax dëgg yalla amna ko xamné wax dëgg yalla mom tamit néna émorite la yoron néna fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fay na fa xay rag na tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kan ma sa la joggé won Isaaka
7: suraqata sek dafa dem yow ya wara publicité yow ya wara dem ci roñi señ ñaan ñepp xam la mëno fukki at top na señ yépp ak docteur yi di faju mënuma wër te omri do la faju tay faju na ci yow wër na ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaaxal ci la ñeen benen mère duggé geedja way bi ñi wax famara djouf duggé geedja way ñew bimu ñewé daf bimu togal ñaanu dafa joy bu ma tit
6: ndessane
7: ci koor la né te julit du fen dafa joy bu ma tit dal né sama dom ñaar fuk at la fièvre sama adna yépp fièvre yak nako sama alal yépp fièvre faju jéxal nako dama na won dama tok xal yalla duuma dama fen
6: allah akbar
7: way dama la dégg gëm la munako yalla baxna amna garab de way yalla may wëral
6: yalla may wëral
7: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar lay bolé dama la jox garab jox la safara ma faj ko mu wër ci lo xamné ñet ci lo la ñew jël ci garab ci ko xamné na ñaar fukk at mi ngi wër di faju
6: mi ngi wër di faju
7: garab bi mu ñewé yoonu mu di ma wër na ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal nam ant soxla monako mi ngi ni mu di ko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoñu bëgg rot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko xamné faju na teud na fièvre sama wa ko xam nañ ko teud na fièvre ñetti at ba ñent ba mu jig mënu dem hôpital du dem ci sëriñ ñu ko xébal ko benn sëriñ bi ne guiné bissaw sëriñ bi ngay dem kërëm am fa wër do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lu ci mënu ko damaay faju mënu ko dëkk ba nga dëkk koñ ba nga dëkk amna sëriñ ju fa né ken ëpp ko xam xam ci dëkk ba ngeen né dam fa mo lay faj
6: allah akbar
7: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipsi ëndil moko biñ ko ënt woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wër plek tay ji del na ci liggéey bu rom mo tagé ki man na fébar
6: do ko gam
7: fajj fébar mom yalla mayna ma ci mission
6: machallah
7: mission la ci yor
6: tarkala
7: su mu ko waxé yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu tuté rek ñima séppi su mu ko topé lu lay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi né képp ku am fébar bu la jaaxal ñewon ñi nga xamné itam dañ leena liggéey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu fébar bismillah
6: tarkala
7: ay mo amna ñu xamne képp ko jëfëndiko lepp lu bol ne ko ci dara dañ té dana delu fam jogé won inshallah taala
6: ci kat ci lolu lay ñëm ci sax xamna inshallah señ makhtar docteur makhtar ñaan tarkal faté adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay tu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Señ Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé
7: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndoxala mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yap bi derbi ak yap fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci te bir yaram
6: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
7: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk ci sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yégué sa bob day metti sa bëd yi xissan sa nopi jir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci ay étape la ay dégré la su commencé ndoxum ci la bu ko né ba ci karam da fay nek kura ba bu ko ne baj karam mu nek kuli bu ko ne baj karam bu dépassé fofu la ci gaana la jëm
6: day mag
7: bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla musa
6: waaw amin
7: mo jangaru ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawaram soccet soccet lay gënde soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxum city da fay indi bëlt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bob bu metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xassal fepp kon ndoxum city fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxum city mom fébal buma xam la waye ma ngi xamal ni ne képp ku ko am yalla andi la ci man doxo dund ak mom semaine bañ ma jox la garab bala semaine ngeen taxali ko
6: bala semaine
7: ci katnu yalla
6: tarkal machallah serigne makhtar même que hémorroïde
7: hémorroïde febar la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek
8: ñeñ faragal ci mom
7: légui nak tok bu yag mo koy so bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga nan mëna tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti su ndigil commencé metti bu yagge mu génné picci bu génné ci sa souf
6: mom la ñaan
7: bu génné moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fekk dara dara datul la
6: comme nit ñi naan dañ japp né dañ ko liggé wala muy dem ci sëriñ ta kel liggé
7: o hémorroïde bu metti mo la japp légui né hémorroïde bu automatiquement lim lay jëk def moy téé sa ngora mu dafa gaaw ci téé ngora mom
6: da musiba la mom
7: da la musiba naaw la mom téé téé sa ngora do do mëna sey motax fekk fañu bam dañ ngora gi du ñëw bëri na ko xala problème ngora la am hémorroïde bi ko japp hémorroïde bu ba waxé fa ci lu gaaw ci katnu yalla mom té garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine te lolou dañut motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
6: waaw
7: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci len luy faj
6: waaw secret bi
7: secret bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febar yi xam len xam febar yi nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy fégné nga xamné fièvre bi li la fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
6: ci lay dakk
7: waaw
6: machallah am digël dal
7: am digël
6: rawati na digël wali yu yalla
7: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo sénégal bu ne wërna ko mëna gëm xol la cheikh abdou mbir mel sénégal
6: werna
7: xol mam modou mbir mel sénégal
6: werna
7: xol baaje mbir mel sénégal
6: werna
7: digël la jugé ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
6: machallah
7: bu doto sen mbiri bu doto digël bu jugé ci yalla jéna bu yag
6: wallahi deug la
7: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañ wala lan yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barké ci kër gi lañuy tok bala ñew ti ñu bëgg dañ seen buntu yi
6: machallah
7: bu ko kenn bañ yalla ko dogal
6: kul
7: innal fadl bi yadillah yuti man yashaw wallahu zul fadl azim yalla mo jël ngeen la jox ko neex ñu yalla may ngeen ci rew bi nañ leen nangul
6: deug la machallah jerejeuf seigne makhtar docteur makhtar ñaan kon mbokki mi gok docteur makhtar ñaan lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur makhtar ñaan nek ci diwanu ciaray ginaaw ray ci quartier daoud fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundju legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoy yépp kon ben lay doon nga xamné
7: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téméré garab ben bokku sama téré sax amna ko ci
6: téré
7: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fébar nak fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma adam kaw bop baron tank xamna fébar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci garal faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamuto wala yo yek nang mu fajale ko
6: seigne martar ndax fajj mi traitement lay doon wala
7: traitement la par traitement la ma sama traitement yagut bo nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ño xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko nan am sen xaliss amna ño xam le dem nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekkal moy ba da ngay wéré néma wérna
6: ba ngay wér rek
7: lañuy tekkal ko amul jox la garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ciow dedet te garab ndoxum sidi gi ak emouri ak niu carton ci walu sey kep ko xamna joxal na la ko dima la xol gisoko ñewal na ma delo
6: machallah tarkala wax nga ko legi seigne makhtar muy walum niu carton faiblesse sexuelle mbokki numéro seigne makhtar moy 77 242 63 19 77 242 63-19 faiblesse sexuelle manam bu bokku tok télé sax moy goor go xamni sin day gaawa yek bopam ak ki nga xamné itam dafa télé ci bopam
7: dafa am faiblesse sexuelle xamna sexuelle dafa faible amatu doole am maladie sexuelle ko xamné hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuelle ak maladie sexuelle da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopam febar len lu ci nek dama koy fajj bamu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nu ma koy defé febar bi nek ci yow ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
6: febar bi nek ci yow
7: mom lay fajj
6: deug la
7: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
6: deug na la
7: su féké febar bi ci dérèj bi la né mais dérèj lay fajj febar bobu lay fajj ci dérèj ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñima koy laaj diko soxla ba amna ben jabar
6: ndax lan
7: mo ci gënde do la ci bari da
6: dis
7: do dafa dis le la ci wax bimu ko commencé joxe gaay dañ ñama xana señ ñaan sa garak bu da yok xawra billahi wal kitab may len nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xalam nekké ci sey mu genn bu nek xalam nekul ci sey mu delu legui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sëddi di gëna juk kat hawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki num gëna fébré fébr sexe bi day gëna niw doolé legui nak grab sama ko nga bu suma lo joxé daf lay wéral sa dérét wéral sa sëddi wéral sa hawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doolé am katan té du gaawa yegg fam jëm and nga gam gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla képp ko xam da ya nga paraga pour laaj mako ah yalla nga am bel jabar wala sa soxna ñëmé sey ba garab gi dafa am doole
6: amna doole
7: waaw su ko défé nak
9: yene gi déggul té ñëw FM
7: dañ ko wara akam premièrement jaamu yalla la xam nga xam nga ci wër ko lañ né ñëpp ngi kër gud laytu xadar pourtant du né wër la yeen ti bi neena dikke sa jabar ci benn goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla juné ab
6: Allahu akbar
7: hadith muttafaqun alayhi la yeen ti mo dikke sa jabar ci benn goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla juné ab ta lay do qadri jaamu yalla juné wer la
6: juné wer
7: kon sey forza kon goor ñi yalla mo ñu daganal jigeñ nañ la tak mais nañ am wer guñ leen mëna jëfëndiko wé yeen ti bi neena sallallahu alayhi wasallam yen goñi bu ngeen sey ak seen soxon na ngeen len satisfaire lol faratala
6: deug la
7: kon nik do ko jele keur baye ngir sey ñew takko do ko malal dara
6: amna sey yo xamne
7: bo sey yo xam du sey so wër de ngeen faju ji da ngay dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal keneen yow tamit nga mëna fegu ba do tal leneen mais so wër de ba wax di yalla c'est pas normal les goñi wër mëna denc soxé man leena jariño lol moy yoon man na garam yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am sans ñeme sey li nak jangale la ku jangal da nga ja ci digg bu ñun bañ jangal la xadir ak mursid ci digg bu suñu serigne daan ja
6: machallah
7: waaw kon mbir yi dañ ko leral bam leral nak
6: jerejef seigne makhtar waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assurerel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lol muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxé rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna loolu wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 seigne makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka mën na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
7: wallahi la azim ma lay wax de alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatti wu ma fartu gi firi sagal la yalla appliquer sag do mbay fatte dara ci téré bi cancer début de cancer sa docteur sa d'accord ni day wër xam nga lolu mom cheikh nangou nako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay tay di fagagal la day yag
6: bu chronique dal
7: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bob mo muntu wer bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bob mo muntu wer nit ki mu da ñak xol di wer waye début cancer cancer bo xamné yagagul metti wul da fay wer cancer dañ koy fajj bam wer ben rek dul wer mo bi nga xamné lek na xol bu jeex tag nit ki mu da ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj ñaan ñaan ni joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ci awon pel la joge son mag la wala téléphone mala ko comme nga fon mëno gi genn sa kër sax yow baama yoni la tak tak bu ñu garam mu nan ko nenam bu soba yalla bu nané ndox dina ñu bu sa kër ñaan la yalla
6: ma sha Allah
7: kenn ki sama koñ le tak bi ñoko oy wone fek muy bëreeng mala ko tak tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox verse ko bind safa ma sa sami wala mu nan ko affaire bi dañ ci saasi
6: ma sha Allah
7: febar yeb lay fa ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop do ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fa dañ ñu xamne bop metti rek antel nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat muunta dañ ma fajj lañu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
6: nasala
7: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barki digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
6: machallah
7: lol def na ci lolu jeex bo le nga dug fofu
6: deug la werna fofu lañu jëm kay seigne martin ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
7: walu jabet dama koy fecc top na ko ay at diko gëssu diko top diko jang ba maîtriser na ko fimné
6: machallah
7: doxna nit kërab mu dem jabeté mu wër
6: tawakkal
7: deug febru rap dama koy fecc
6: rap fofu la jëm ci ndax bari na ño xam ci ne daf leen di sonal lool
7: way wallahi la azim ma ngi wax autorité nalen lepp lu ma wax fi deugal man duma fen febru rap dama koy fajj dama koy jindi sal ci allah amna secret bo xam boko jëfëndiko we rap bu la baw day dé
6: mo rap bi ci bopam
7: bu la baw day dé force
6: ngay
7: wadi

0: ثاني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين بارك سنتوبا
1: امين بارك سنتوبا بارك الله فيك جيرجيف سيغ مباكي فتبارك الله تي نيو بي اك نجان مام سول ميغا تامبلي جيتاي بي نغي لي غرم دي سارغال بوك ييغا اندال اك بوك يي تيول ان شاء الله تعالى خمنا جي كانام دي نيو غنا ياتال نجان مي ان شاء الله تعالى kon bokki batay jotaay bi mo ngi tambali seen emission jotaay jangul khassidi ci sen de so detel 88.6 ñu ci and ak serigne mbacke sey moy sunu gan tabarakallah de ngeen ni mu tambale jotaay bi inshallah taala de dañ ko gëna yaatal serigne mbacke marhaban jerejeuf kon ci ak ñël ben bo doon présenté wu wax ñu serigne mbacke sey moy kan ci ak bokku serigne mbacke lu muy wax ki na la ki effet
0: waaw serigne mbacke de ab talibé la rek talibé bu dëkk bu ñu naan sam sam nek ci boori mbaba garas nak fa lañ juddoo fa lañ yaroo ba toll ni ñu toll fa lañ jànge itam daanaka buñ ko génnee rek ndakaaru lañ ñëw wala ñu dem feneen wala ñu tourné ci all bi rek Baba Garas dal moy suñu ciosan
1: ya nga fekk ba ax Baba Garas tabarakallah sam gi nak lu ko ci indi wala sam gi de
0: wa sam gi Baba Garas bi moy commune bi wa way sam da nek ci ginaaw Baba Garas rek seri wul Baba Garas dara mo Baba Garas un kilomètre là
1: tabarakallah fofu nga fekk bax tabarakallah ma sha Allah sam nga fekk bax sam ndax de coup mam la sey mamako gor wala xeyna sama ko lajion tarikhu sam ndax amna ci ki wala ay gendiko wala
0: wa sam suñuy mamako gor ndax ku ñu naan Seigne Ndianaw
1: baxma
0: mo gor sam
1: très bien
0: xagne dekkou fo won sax dekkou na benen dekk bu ñu naan Tioxol fala bayiko won ñew dekk bu ñu naan sam bam ko goré nak gor ko ak l'islam ak diiné ak alcorane karim ci lol dal lañ goré sam
1: barkala kon say mam ñoo gor fofu ginaa buñu bawé ci yoonan barab ñoo fofa sanji ko yaatal ko tabarakallah ba mbokk yi tay man ko jariño dekk bobu di sam comme niñ ko xamé ci dekk yi magay law ndax
0: waaw magay law waaw
1: barkala
0: ndax bu yagu dara rek xalé yi nga xamni ñoo dekké sam di xalé yi gor dajalo nañ dajale lañ am bolé ko dem ci mer ñu dag ay pack yo xamni képp ko xamni dëkk nga sam rek fexé nga ba am ci pack yoy té lolu moy yokuté ak moy yokku dëkk moy yokku ab commune lolé amna fa fi may wax ak yow ba amna ci ño xamni sini sax commencé nañ di tabax wa inshallah
1: barkallah kon kay ma ngay law machallah dañ ko xam ci dëkk yi walum ndox mek yoy ak courant bu fay ñew ak yoy ak yoon wu fay ñew na xirul dem xeyna
0: waaw mom talibi sax legi tubarkala waye desna
1: ah day dess
0: ndax talibi joge tubatul jaar keur sambakan da ñew ba Baba Garas mu couper dem Bambay ay bi joge ngaay ñew ba Baba Garas dem ba keur ngana gok Seigne Sidi Mukhtar lolu mom yoon wu xawa nakari la wu xawa doy war la
1: ta yeen fofu ngeen bok ci yoon wo
0: wa ci yoon wo lañ bok ñun bo gene ñun bala bo passé Baba Garas jëm kër ngana rek jëm Dingray digënté Dingray ak Baba Garas fofu lañ nekk
1: fofu sam
0: wa
1: tabarkal kon dal yeen nga jot ci yoon wi xeyna way yoon xawna nakari ak yoy
0: xawna nakari
1: batay amagul changement wala
0: wa det bo commencé won nañ ko jamono yi bi fi Macky Sall di nekké sax waye dañ ko arrêté jëmono ji
1: lolou def né fandé
0: wa travaux yi arrêté na
1: ah ba tay jogatagul
0: dédét xana ñu ñaan ci yalla rek té ñaan ñi fi nek bu ñu ci mané dimbali rek té yalla tax ñu égalel nuko ndax ab yoon modi moy soxali ab dëkk té dëkk bobu rek la ñam xagné Dakarou dañ fay ñëw di yaxantu waye sam sam ak lako wër lañ am buñ sañé nit fofu lañuy tok waye balang fa togit dëkk bi day yoon yi day mëna dox
1: amno fa togé
0: wa amno fa togé wa tubarkala dëkk bi yoon yi day dox courant bi doy ndox mi doy ndax légui jamono ji kenn ku nekk ci nit ñi fa nga joggé ñëw Dakarou yaangi fexé nu mu soxliko ba nga man fa tok liggéey fa di mëna xey di gis ak njabot di wacc di leen gis inshallah
1: ci bir lolu ndox ma courant bi batay aksina fa kon
0: wa ndox mi mo machallah courant bi machallah wa ci ndimbalul monsieur le maire Moussar Ndiaye momit day nit ku bax ku fa nek mo nek ci commune ba
1: te Modou Sar
0: Moussar Ndiaye xana diko ñaanal rek yalla guddal fanam wëral ay cërem
1: ah ma ngay nam nabi
0: wa jambar la lol mom kay mom melni mom yombut ndax maire la bo xamni wacce na bopam ba mana wax ak nit ñi waaw ndax yi xet yi jamono yi xew yi di xew lepp luum ci yek dana bayyi yitem yep tal autom ñew mu munte ñewitem dina yebal delegation bu ñew teewisi ko te lolu yombul ci kilifa kadina
1: yitele kay
0: waaw ana diko ñaanal rek yalla defal ko jamm mok ñim andal ñep yalla defal len jamm ci barke Seigne Touba
1: tabarakallah tabarakallah kon mi ngi nonu inshallah ginaaw nga fekk fa bax ndax man nañu japp ne sa jamane tout tank biir samsam nga ko defé wala xeyna bayiko nga fa ngir ci yenen dekk ngir sab yarak walum jang mek yoy wala wa
0: ci sama ngone nak da nañ ma netti ni ma bima féro am sow nek na fi jurbel waye lolou mom danaka man xamuma ci danaka lu bari waye nak lima gëna xam mom ta diko fateliku mom sam bir sam lepp sam la ko defé wa musuma ko genn dem fenn waye lool nak dañ makoy netali rek ma diko deg ay sam dal mom yakarna bañu xamiko ba légui genn ñu sam wa
1: takal la ci melni walum jang ndax Seigne Mbacke sey jot na jaar ci jang te akit man jang la jotta jaar wala jangem jotta def yan ak yan la wa
0: waaw jang nañ alquran ci sam dara je ci suñu biir kër la nekkon ndaysan suñu wayjur bay Allah sey taxawalon ko fa man na ni ñu bari fa lañ jaar ci mjang ba joge fa nekkat ci lenen ci dara joji nak sam gep kenn kep ku fa nekkan te di kilifa dugulon nga ci sa dom ñu nekk fa Seigne Djili Touré jiteñu bam fa joggé Seigne Daramé ñew fa bam fa joggé Seigne Lat ñew fa ñu nekk fa ba Seigne Murtala Mbacké Ibn Cheikhoul Khadim tabax fa ab école ñepp daal di dem ci école ba ci lépine nak ci kilifa rek ndax dara joji sama wayjur sama rak wayjur moko fa taxawalan waye bi fi doomi Seigne Touba ñewé def école lani dal mom amutut sañu difi ubi dara te doomi Seigne Touba difi def école lolu motax dara ja ñu arrêté ko
1: eske
0: nek ci école ba
1: eske
0: waay momit di len ñaanal suñu wayjur yoyu alcorane rek len ñoron
1: isan
0: muy bay Allah sey
1: bay Allah kon mo la tambali ndax
0: waaw moma tambali am jang ñu nek ci ba danaka fer iji dem ci école bi
1: takala ci mom nga féré ji ginaaw bi nga dem ci al-Azhar bi
0: ah al-Azhar bi waaw
1: Allah momit nga continuer ñang mom nga nekkon wala
0: waaw al-Azhar bi danaka yaguñu ci ndax biñ ci démé danaka jang ci lu néw rek la suñu wayjuru jigen wañéku boba ñu daldi arrêté jang mi li ci ëpp nak danaka li ci ëpp njang mi da xamone ba yefi goné rek bo gisé sa morom bu bayyi rek da ngay daldi bëgg fippu bayyi lolu monu jëlé ci école ba
1: Ted way nga top goné yi né kon jangum yago ci nonu
0: dedet jangum arab mom yaguma ci nonu
1: tarkalat wal ka jangum xam xam bi xeyna momit jodo ci gesto ak yoy
0: wa dedet jangum xam xam mom gesu won ci mom wax di yalla
1: tarkal kon dal non nga mujjé baye jang mi ci sa ciobari bop rek né est ce que leg bo xé loy def
0: hein
1: bo xé loy def
0: xana xey na ci tolé rek
1: ah ya nga ci won ci tolé yoy di baye
0: tolé waaw di baye ka sammu rek waaw ba yalla dogal ñu mëna ñew dakaru rek xey ñew dakaru
1: ah da nga nango liggé pour mëna nga dan xey ni fu bele ak yoy sax
0: no football mom danaka kiw ñu ci won mom football mom bëgg nañ ko wayé yalla dogal na danaka kiw ñu ci won mom waaw comme niko gaay di waxé ay ñu ci won
1: ay ñu ci won da
0: waaw
1: waye da nga ne ci tool yi ne ci mbay meek sam gi top te jur ge yoy
0: waaw ndax suñu wajur ndaysan yalla nako yalla yeeram bay Allah sey yalla dako denkon ak jur go xamni kep ko xamni jangi wo mom mom hala kulli halin di nga sammi ba nga dem tool
1: ak sa
0: te keuruk talibe la won te keuruk mourid la won mom xey teddi ci keur gi mom muntam
1: xalatu ko
0: faaw nga def dara waaw faaw nga def dara mo taxit lola wax di gal recc wuñ ko te alhamdullahi rabbil alamin lañ ci wax ndax li nek ci ñun lepp ñoko def ci ñun waaw nan la deme
1: tabarakallah ma sha Allah kon non nga mujjé ginaaw bi da nga bay jangama ak yépp rek dal la djublu ci lan
0: biñu joggé ci jang mi nak xama suñu mak señ xadim sey yalla na yalla guddal fanam te wëral ay cërem mo doon jang xagna ni xamna war nga ko xam sax
1: señ xadim wa
0: xamna xadim sey mo daan roy xadim geey nekkan ci tundu woowe difa jankat bu mak di fanane ay guddii chaque jour événement tabaski bu massa jot danaka dana nek ci all bi lu jige wer yo xamni chaque jour ci all bi lañuy nek lola nak motivé won ma mo bëgg ko di and ak ñom sama massaan and ak ñom danaka téré lay yor ak di leen atayal ak luñ soxla ma defal leen ko lola nak nek ci sama xol bi mo bëgg ko ba commencé jang mi
1: avant jang mi jot nga jaar ci ay métier xeyna wala
0: métier mom
1: bi nga joggé ju tolé ak yoy
0: métier mom yaakar na defuñ ci ben mom métier mom defuñ ci ben
1: defo ci ben métier
0: dedet
1: kon xeyna bu dun jang mi
0: bu dun jang mi nak
1: yaang ci la yaang ci business ci wala
0: ñi ngi fi Dakar di liggéey ci ben dépôt gaz bu nek fi Liberty 6 di profito nak di siar rek ka fa nek jeuriñ ci muy Arona Sey ndax nit ku bax la nit ku yalla baxal nit ku woyef te meuna dis ndax bari na lo xamni muñ nako fofu te bu ko neexon mu woné bopam waye defuko fofé lañ nek difa yëngu avant bobu nak mom ñëwon bi ñëwé Dakaru nek nañ di ambulant di jaay ay gerté ay mbir yu démé nonu dal
1: waaw
0: commerce ya jaar nañ
1: ci marché ambulant dal
0: waaw marché ambulant waaw
1: du wëndel
0: waaw di wër wëndel waaw
1: fu ni nga dugg fa ndaysan ci bir lolu yaangi fofu kon fofu rek batay moy sam xey
0: waaw moy sam xey waaw
1: bakal bi nga ñëwé Dakar ba légui fofu nga nek
0: waaw nekkona fi di ambulant bima fi joggé
1: ah waaw gannaaw ambulant bi
0: waaw gannaaw ambulant bima fi joggé dem na fi pout nek na fi pout ay yaakar na 2 ans joggé fi dem kebemer def na fa 1 an waaw ci njitul Tala Guey momit xamna mi ngi ñuy top di top jotaay bi nek fa ay at momit diko ñaanal yalla suñu borom sam ko mo ki rakam ak njabotam ñepp

0: waaw waaw xar baax yi dina ñëw ci kanam insha allah nga wax na ko tabarakallah jërëjëf si maay bu am solo bi tabarakallah kii maan la jërëjëf sëñ Mbacké ñu ngi lay gërëm bu baax di fàttali bokk yi ba tey yéen nga ànd ak seen émission jotaayu jànkutu xaside yi ci seen réseau DTL muy Dakar Touba Louga daara ju toll bi liggéey bi 88.6 ñu ànd ceeg Serigne Mbacké Sey mooy sunu gan dégg ngeen li nga xam ne jot nañu ko leeral ci jamono tout tànk mag ni mu tàmbalee liggéey bi muy def ci jamono ji tabarkàlla xam naa ba tey dañu daal di wéyal ci njàngum xaside mi Serigne Mbacké xëy na boñu ko doon nafaral Serigne Mbacké Sey xaside tey li ko def jànkutu xasaayit ba nu ràññee ko ci nu mu tàmbalee xëy na jotoon nga ko juñu sax waaye xam naa nga ñëwaat foofu incha allah waaw
1: waaw njàngum xaside moom li ma la ci wax léegi rek suñu mag Serigne Khadim moo nu daan teete ci lu bari ndax moo daan jàng ñuy topp ci ginnaawam di ko aw ba yàlla dogal doom bi duggunu nu bëgg ko ba dugg ci de loolu mooy sunu dugg ci njàngum xasida.
0: Kon da nga daan yeewu rek dégg muy jàng
1: waaw booba ndax daanaka suñu njàng sax ci xaside yi demewut noonu waaye xam nga gone moom bu bëggee benn affaire rek su ko déggee ci noppam da koy daal di capté
0: gone ku ne
1: waaw dama daan capté benn bëyit woo xam ni dama ko daan mokkal amaana sax dama ko yàq waaye dinaa ko waxe ni ko suñu Khadim di waxe rek ma di ko répété dem ba loolu mel ni luñ def ci man man daal incha allah dinaa doon jànkat di commencé di dem ci daayira yi yàlla dogal ñu organisé woon daayira boo xam ni sam-sam la nekk biir sam-sam ak Mbaba Garas ñuy def chaque ajjuma bu nekk ñuy dem Mbaba Garas di fa jàngi daayira ak sam-sam loolu dem ba neex nit ñi ku ne naa ma njàng mi boo ko toppee di nga ci am li nga bëgg.
0: Da nga daan maye daayira yi noonu rek wala
1: waaw
0: da ngeen daan invité wala lu seen programme bu nga xam ne da ngeen ko tënkoon wala.
1: Waaw daayira yi moom kenn daanu ci invité moom. Suñ masaan bis bi moom saa yu jotee rek. Fekk na ñu ngi dëkk ba te demuñu fenn nekkunu Dakar nekkuñu fenn daayira bi fu mu ñu fekk ci dëkk bi dañuy dem ak ku ko mën a aaye rek boo ñu ko yëgaleeg boo ñu ko yëgalut dañuy dem.
0: Ah maanaam dafa nekkoon daayira daal.
1: Waaw man maa nekkoon daanaka jànkatub daayira bi. Waaw fu daayira jotee moom danaa jàng incha allah. Waaw.
0: Tubarkàlla nga ne ci daayira yi.
1: Waaw.
0: Gars yi di la xàmmee ndànk-ndànk tabarkàlla. Da nga daan ànd ak Serigne Khadim ci basse yeeg yooyu wala Khadim Serigne Khadim daan dégg ay am njàngam nii ci son yeeg yooyu wala.
1: Waaw Serigne Khadim dama daan ànd ak moom ci basse yi. Man naa ni amut benn basse bu mas a fanaane te nekkuma ci ginnaawam. Daanaka booba tout tànk laa sax waaye nag ak bëgg mooy yóbbu nit fu ne. Daanaa toog ci ginnaawam ca kanam sax laa daan toog waaye.
0: Mujju.
1: Ñu may woo ba ci wetam ndax bëgg gi ak yéene ji moo feeñal sama mbir ba may woo ci wetam ba dem na ay jamono sax yàlla dogal mu xaw a tawat am na programme yoo xam ni man sama loxo la ko teg maa ko dem jànki ñu daan ànd ñu daan kuréel bi ñëpp famille lan Mor Sey mii xam na ci dara te moom lépp ci daanaka ci loxoom la jaar daanañ dem jàng daayira sax moo may wax nii ngay toogee nii ngay waxee buñ la joxee boo jàngee ñaanal bul sant wala booy santal lu yem loolu lépp dama ko daan wax moom it am na ci pas de responsabilité ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom defal ko jàmm te may ko wér ci barki Serigne Touba.
0: Kon noonu nga tàmbalee njàng mi di ànd ak Serigne Khadim ci programme yeeg yëpp rek tabarkàlla daayira yeeg noonu nga ko waxee ku takki rojo rek tabarkàlla nga ànd ak moom ci loolu.
1: Waaw
0: da wutee nga gars yi naan fuñ ma woo duma fa ñëw moom kon daal yow moom xéebaloo kenn bisam daal.
1: Déedéet.
0: Ah est ce que ne sëñ bi rek.
1: Waaw sëñ bi rek.
0: Nga dem fekke.
1: Wallaay.
0: Boo jàngee baana boo jàngul baana.
1: Wallaay.
0: Est ce que wutee nga ak man.
1: Ndeysaan.
0: La est ce que kon noonu nga tàmbalee ginnaaw bi njàng bi di màgg xeyna da nga mujj am su yoonu bop ndax niko gaay waxe legui fer nga da nga am daayira bu lay top ak yoy wala batay yaang ci awu beek yoy wala batay
1: biñi dor sax yalla dogal na njang mi demé wuton nonu ci ñun bobu ci seigne kharim la uppé won ñu and ak mom wayé ku xamum njang buñu déggo ñu aw ko rek di len ya xalé bi dé jambar la ci aw bi yalla dogal ñuy dundu lolu di dundu lolu ba bes ñu am daayira mang koy fatiliku keur bay nar sey yalna yalla yeureum ko ta xari ko aljana ma volontaire ne nañ ma jox ma jang bobu xesi dak ma dal khabiru rek la mokal la mana jang ma ñew jang ko eru khadim gey ñepp naan ah jang mi ne tubarkala seigne bakke gor gorul ci ma tambali ci non daayira buma dem ñu ne go nek samsam gi nañ ko jox mu jang ñu mujju di ma jox may jang ba nit ñi ragne ma xam ma ci lolu ci Europe Khadim Gueye ma nek di ci yengu
0: ci biir lolu jang mi di gënt mag batay ngay and ak Seigne Khadim wala ginaaw bi xeyna and nga fek ñeneen ñu do Seigne Khadim wala waaw
1: man mom musuma and ak kenn ku dul Seigne Khadim Seigne Khadim rek la doon andal bu jangé ñu and bu jangut ñoy and danaka sama lepp la won sama mag la sama bay la sama lepp la ndax mu ñëk yëkëti micro jox ma jang te kon koku mënu mako fay mo ñëk itam ñu woko ci bis mo am ngant bisu fanan mu woma ni ma bis be yaay dem fananiko muy sama premier bis bu ma fanané mom moko def Seigne Khadim ñaanal ko yalla guddal fanam te wërel ay ciiram ci barki Seigne Touba
0: tawarkal la kon guddi gogo ya ko taxawé kon guddi gogo ya ko taxawé tubarkal la bobu yombon na ci yow ndax xayna wala bobu fekk na
1: mom kay
0: nga xawa deugar
1: doy na war lol ndax lu toll ni bis ñu wola te muso fanane guddi ñu la bis bobu ya koy fanane lolou dis na lol ci man wal beutiku bobu rojo yi xawna doy war go xamni la yalla xam doyna waye ndimbalul serigne bi rek ak bëgg giñ ko bëgg ak ñi ñu yalla boole ñuy and ak ñom nek ay jambar comme ni ngi ko dégg ni légui yow mi jang sax da nga dem ba danaka do dégg ti li ngay jang ñom seenu awré ngay dégg lolou momu ci dimbali ba bis bobu yalla sutural nu ci bañ jang ko bam jall te wa dekk ba sante geureum waaw
0: tubarkallah xawna ki dal
1: waaw yemi won na lolou
0: xawna difficile ak yoy waye séré nga ko tubarkallah
1: séré nañ ko
0: waaw est-ce que ci bir lolou jang mi di geej di mag bobu fekk na nga am sa kurel ndax wala no fexé ba am ñu la jappalé ci xassay di bobu
1: waaw bobu fekk na ma am sama kurel ndax man na ni Seigne Mor mi moy sama mag waye danaka bi Seigne Khadim démé ba danaka jangatut Seigne Mor mi mom man lay andal ak Seigne Fallou mi ak ñeneen ña nga xamni ño nek ci dëkk ba suñu limé dañuy joom demal nañ ba am courriel bo xamni dañuy répéter Europe Khadim Kebe buñ dégg bu bess rek nuñ mëna def ñun danañ ko répéter ba mokol waaw lolu moonu mayen bo tax fuñ jàngé rek ñepp daldi joxé lox waaw
0: kon dal da ngeen ci andu nak fulu jo xamne mom tabarakallah
1: waaw fulu
0: respecté ko
1: ñom demon nañ ba awkadi sax ñoma demon ba gën ma motiver ba dama daan mujju décourager way ñom ñomay bu répéter jotté ñoy ñew lal basangi ni répéter amna wala ñu soñi ma ci ngon ni ma répéter amna su ko réfé ma préparer wu bu ngone ñu dem répéter
0: da ngeen ko wutulon bis wala xeyna sa ngeen fexé rek
1: dañ ko doon def dañ ko wutalon bis waaw bis buñu dajé sax goudé rek ñu dajé répéter buñu heure bi joté ñu bayyi ba benen yoon
0: lolu xana sam la won
1: waaw sam la won
0: ganna e batay yi nga répéter wala fini mom jang mi légui
1: xana légui mom wax di yalla répéter waaw
0: sama ko bop nga fini nek sa rukh nga nek rek
1: waaw
0: yor sa cruz
1: waaw
0: def sa yef
1: dena wa
0: sama ko bop
1: wallahi
0: est ce que kon yoy gën na am ak yoy répéter ak yoy
1: waaw répéter mo wax di yalla mom amatul legui amatul legui
0: day aju ci jamono ci xaddi wala day wone ne xeyna legui nit ñi mom manam ñepp mokal deg nañ jang mi dal
1: wa comme xam nga legui jamono doy dox danaka jot gi mayew ko sax waye danaka jamono doy dox ndax fimne man nga joge fi dem ci dekk bo xamni xamoo fa kenn nga tok ci bas bi nit ay nit ñew nga jang eru khadim kebe ñu awulako tu musuñu la deg
0: wa
1: legi jamono ji mo dépasser lool ndax kep jang mi nit ñi dañu dem bu bëgg ko ba xamni air bu suñu khadim gey gene wala khadim kebe gene wala ben jankat gene ko rek ñakoy top wala ñakoy roy dañ koy diko deglu ba man ko aw lolou motax danaka jotou répéter gi danaka amutut waaw
0: mais xeyna boudé daayré yoy xana di ngi faral dajé
1: waaw daayré xana daayré
0: lolou sax lu répéter la rek xeyna
1: waaw daayré dakar
0: même boudul événement yi ñu lay invité wala dara wala xeyna wala yeen jankati dajé waaw comme ngi koy waxé
1: waaw daayré yi momit
0: daayré jankati yoy
1: waaw am nañ daayré jankat bo xamni fi medina dañ koy kuko ayé kurel bi ñeppay ñew kurel bi nak mom képp ku tok jang gaay buñ la awo nga japp ni koku lañu gëna mëna aw lolou momit mënu dimbali ci képp ku ci am bëss rek day yomb ci yow nga mëna jang ndax gaay ay jambar lañ te bëgg nañ xasside yi te bëgg nañ jangum aw met waaw
0: na kon yeen nga dajé fofu medina
1: ha
0: man yeen nga dajé fi kon
1: waaw ñi nga dajé fi waaw
0: lolou par semaine la wala par 15 jours wala
1: waaw wa daayira bi dal dañ koy ki rek kuko soxla rek
0: kuko sox
1: comme ñuko bokk dal kep ko xamni yitt da nga ni yitté wo nako rek ñu indi lako
0: kon day aju ci nga laaj dal ñu soga def
1: day aju ci laaj ñu soora def legi buñ ko defuti day am
0: seen laaj nak
1: dañ koy defé ji 16 ba bu amut ñu dem masalikul jinan fofu lañ koy defé
0: masalik ngeen di dem bu fekke ken laaju ko
1: bu ko ken laaju waaw
0: lol ka yeen jour lay nek
1: alhamis lay doon
0: sak alhamis
1: altiné
0: sak
1: altiné lay doon
0: sak altiné
1: wa sak altiné wa
0: nga xam da ngeen di dajé rek jang nonu
1: suñu ké rek
0: ñu wé wala amna ay cotisation yoy wala amna ay barkel
1: amna cotisation wa membre bu bok ci daayira bi bo ñëwé da nga joxé 200 di ci préfecture do di siaré jëwriñ señ adama ndjay momit ku yalla baxal la mana jang lol toyef bu la gisee day melni ya jeurinam te moy sa jeurin mo la jitu ci jang dak la jang ñu ko ñaanal yalla defal ko jam mo ngi membre yi fa nek yeb bark seigne touba
0: 200 yoy day aju ci kuy ñew rek wala même bo ñewulit xeyna din ko meuna yonne wala mom agulen fo wala
1: mom ku ñew dal di nga joxe 200 boko mané man nga ñew sax te do joxe waaw ndax daayira
0: ko woyefal dal
1: waaw dañ ko woyefal man nga ñew te do jekku 200 da ngay ñew tok ba jang mi jeex nga ñibi waaw man nga baña man nga ñewit yor 200 wala nga yor lu upp 200 nga joxe ko waaw
0: kon lool nekul sarte bu ngeen tek nga xamne faaw dal
1: ngeen regle ko 200 mom sarte la 200 sarte la waye nak comme ñun liguel Seigne Touba rek mo nu taxaju te liguel Seigne Touba mom bu la taxaju danaka luy miti nit wala luy disal nit waro ko ci tek lolo tax mu duñ kenn laaj kenn ni diw ñewal waaw jeurign ji yor kayre
0: des ko soñe ak yoy
1: dedet mom jeurign ji yor carnet bi bu ñewé tok rek ku yor 200 da ngay dem ci mom waaw mu bind sa tour tombal la ñaar 200 nga fa am
0: lol legui lol day dugg ci admi nga xam dañuy wax ni at mu nek diou dana seigne mbacke dana joxe temps
1: wa lolou mom
0: seigne ali dana joxe nangam wala nangam
1: wa lolou mom danaka man bima nekke ci daayira beek legui musuma deg ñuni diou natna li ndax lolou danaka day nuru yefi adina diou joxe na li
0: eski
1: lolou day nuru yefi adina ñun dal dañuy joxe rek fuñ ko duggal ci yoonu seigne touba wet and nañ ci
0: lay
1: wa ndax comme Seigne Touba tax ñuy liggéey te Seigne Touba ci Seigne Touba lañ koy yobbu danaka fuñ ko duggal ci Seigne Touba rek man ñun and nañ ci waaw
0: tabarakallah kon non ngeen andé waaw alti ne ngeen dajé hmm leg leg ngeen xol ko ngeen ko yobul ak yoy tabarakallah
1: waaw hmm yobul gi tam bu ñëkkan amon na ci jamono yi Seigne Saliou hmm waye legi ndax daaira bi fexé nañ ba am seen rojo yu bop hmm yo xamni daaira bi ñoko mom
0: ci 200 yi
1: ci 200 yi da fi nek kep ko xamni ci aya nga daaira bi danaka taxi bi koy bi jël ci rojo yi diko delo sax daaira bi ñokoy fay
0: ci 200 yi
1: ci 200 yi waaw
0: to lolu ma ko don xeb
1: lolu japp ak jappandal
0: nek dara la kat
1: waaw yow rojo yi do fay dara yow mi nga xamni ya ay daaira bi rojo yi do fay dara mom da ngay ñew rek ñu tak ñu jang ba euro ñaan jot yow mi nga xamni ya ay daaira bi nga tej daaira bi ñu ñaan taxi bi delo wat te lepp daaira be koy def waaw
0: tarkal machallah lolu amna sol way yaatal ngeen ko meme kuy bëggoon ñew bokk te nekul jankat it man na bokk mom budé yaay fall la wala gor yalla wala yoy
1: waaw ndax daaira bi amna ay yaay fall yu ci nek waaw amna ay yaay fall yu ci nek daaira bi da naka nekut daaira bi jankat la waye soppé jankat yeet seen daaira la ndax Seigne Touba tax ñuy def te ñi ci nek ci daaira bi ñepp njiit yi ñepp ko ci fëgg ab xolam da ko laawal ba mu set ngir yaatal ko nit ñi man cey ñew
0: alhamdullah
1: ndax man na ci lim ay nit ñu bari ño xamni dañuy sakku ji ay nit fu ne di leen indi ci daaira bi ngir ñu bok ci waaw
0: eske ma sha Allah tabarakallah kon loolu amna solo waaw kon liggey bi non lay demé ci côté bobu
1: waaw
0: ci bir loolu ngay and ak sama Seigne Khadim mom muy jang Seigne Khadim ngay sax ngeel ben Seigne Khadim ngeen ngeen nga don jang wala
1: wa Seigne Khadim la don roy Khadim ngay la don roy sama ngeel ben waaw ay ñu dem bam yag Seigne Khadim kebe di jang ci suñu côté yoyu dekk buñ nan tiagal fall fala ko ñëk gisé mu di fa jang di roy di jang mu neex
0: ma sha Allah
1: yalla dogal ma gis ko sop ko lol am jangam duguma ma commencé diko roy ba dekk bobu sax dem na ba sen jang yi ci première heure bi ma da jang jox Seigne Khadim kebe waaw
0: ci tagal
1: waaw te Seigne Khadim mo don fanane jang yi ñu dem bam yag ñu jox ko Seigne Khadim kebe daal di jël première heure bi jox ko Khadim Sey jël première heure bi jox mako waaw
0: tabarakallah kon lolu mo la attiré ci heure Seigne Khadim
1: kebe waaw
0: Seigne Khadim ngey dang ko deggul won xeyna wala dang ko jekul wuton wala
1: ah kay jekku won nañ ko sax waaw jekku won nañ ko sax waye nak xam nga nit mom
0: wala Seigne Khadim kibe da gëna yomb wala
1: Seigne Khadim sax mom mo gëna danaka mo gëna yéme am jang sax waaw waye nak bëgg mom boko xëssé def rek bëgg mom lum la def lo di nga ko def waaw ndax Seigne Khadim dañ ko bëgg ba amu ci mom sago waaw er bu mu jang ñun bala ñoo am jamm da nañ ko man waaw lolu mo nu tax ñu nekk ci mom
0: kon er Seigne Khadim ngey xeyna yago ci lool jotuñu la ci rañé xeyna wala
1: wa leer jotuñu ma ci rañé wu erub Khadim kebe lañ ma gëna rañé
0: barkal a Seigne Khadim kebe ji mo gëna law ci yow xeyna
1: waaw mo gëna law ci
0: mo gëna fess
1: waaw fi ne ni mom bo tuddé sama tour Seigne Bakay Sey den Seigne Bakay Khadim kebe
0: Masha Allah nonu nga continuer jang mi après nga ñew ci yeur Seigne Khadim kebe diko roy ni nga ko waxe ngir ciofel geek yep rek tabarakallah masha Allah ginaaw bi jaxoso gi amna xeyna
1: wa Seigne Khadim waaw xamanté nañ bu baax sama dañuy déggante téléphone lu bari te dama ciagal gogo ci lañ gëna xamanté sax ndax mom mo daan fanane guddiga makoy teyel ba mu ñew su accès ma ñaan laajal ko adiya
0: mu agale
1: fexé da tam am yitté ba mu xam ma ndax nit boko bëggé te sopp ko te limi def neex la di nga def ay yitté ba xamanté ak mom non la def ba xamanté ak mom di déggante téléphone ak yépp di démalanté di dikkelanté
0: ma sha Allah jërëjëf Seigne Bakay tabarakallah loolu amna solo xamna dañ ko gëna lawal ba ci kanam bu ko defé man nañu yaatal jotaay bi ñakul bokk yi ak soppi nga xamné do nga la taxir lu xeyna da bëgg ci and ak yow inshallah taala ñoom it am nañ ci wall man nono def 88 628 06 18 bu ko defé ñëwëyel laaj ak jàngim bi ci kanam inshallah taala bokku mu bëgg bokku ci jotaay bi rek fofu ngay jaar ci 88 628 06 18 bu ko defé ñu ngi ni ak sargal mbolém bokk yi baxo and ak ñun jotaay bi ñëpp rek fa tabarakallah sunu yaay mersek fa tabarakallah ñu koy ziar yaayu daara ji te diko ñaanal tawfiq ak njabot gi di nuyu wa maxiste yépp tabarakallah asan khalik waaye sëñ Mbacké sétal koku bismillah
1: assalamu alaykum
2: waaka ñu ngi ziar
1: ñi delo ziar koku
0: sëñ Modou wa bismillah yar
2: ko baax ñu ngi ziar
0: naka mbiri
2: ay sant ci jowa baax
0: ba yaang ci jamm
2: ay sant yalla bu wër
0: alhamdullilah ma sha Allah
2: ay ci jamm baax
0: yow da ngay am jamm te no nga lay koy ñaanal
2: yalla yaag da sax
0: amin amin amin jaay
2: barke borom ko baax
0: amin sawaji
2: ci defal emission bi
0: jerejef jerejef jerejef
2: and yalla ci mo defal deg top rek
0: amin jaay amin jaay ndeysaan
2: bari ci waxtaan lepp muy yiwu ak lu baax ak ngeureum ak suñu bi
0: amin amin ya rabbi ndeysaan
2: suñu borom defal len ko defal ñuko
0: amin jaay amin jaay
2: di waxtaante contante baax ci jëwriñ yuyu
0: sëñ Mbacké waa wuyu ko
2: Mbacké yàlla na suñ borom guddal fa ni bu baax
1: amin amin amin
2: balem nam ci xasaare rek mu def ci lu kawe njootam
1: amin amin amin
2: ci barke borom Touba ak mboolem jàngur xasaare rek ndax ñoom ñëpp leen la ñuy lijjant ñoom leen la ñuy wut muy ngërëma suñ bi
0: sallaw sallaw sallaw
2: yow mu invité koo ñëpp daa ngërëma suñ bi la ñuy wut kon yàlla nañu ko suñ borom ñoom balal ñun ñëpp
0: amin amin yaay amin
2: yaay ngërëma suñ moom moo gën fi moo gën fan jëm
0: waaw wallahi sallaw sallaw sallaw
2: nag yàlla ko problème yàlla ko suñ borom def
0: amin amin amin amin
2: contante yow nag bu baax a baax
0: ndeysaan ñoo gën a bég ñoo gën a bég ñoo gën a bég
2: ñaanal jàmm ak tawfiq
0: yàlla ñu ko yàlla boole defal
2: ñaan suñ borom yëkkati la bu baax a baax a
0: baax amin amin jaay amin jaay ndeysaan
2: barke borom Touba
0: tabarkallah tabarakallah
2: yow moom suñ wala rek nga suñ xarit
0: la waaw loolu am na de yàlla def na ko déedéet jamono ci xaj bi la rek ay xam nañ yéen a ji de
2: moo tax guddi gi daal mu ngi koy xel di jima baax ci guddi gi
0: waaw waaw waaw laay ndeysaan laay ndeysaan
2: waaw ñu ngi kontaan nag baax a baax
0: dégg la njaay dégg la kay tabarkala insha allah macha allah baax
2: na jërëjëf
0: waa kay rafet na kay sa waa ji jërëjëf njaay ah waaw gars yi ñu ngi ci
2: ah ñu ngi ci jàmm baax
0: gars yi pënk an an sa waa ji moom fan yi gëj naa ko dégg ah daam ko wutu bisimilah
3: allo
0: ah kay ku baax ki yaaram ana koogu alhamdulilah
3: alhamdulilah
0: ana ku baax kooku
3: sëriñ aboo baaxum
0: sëriñ aboo baaxum
3: alhamdulilah
0: ñu xaadi wuyu ko
1: ah sëriñ aboo
3: maa ngi ziar sëriñ Mbacké
1: ñu ngi ziar baaxum baaxum
3: maa ngi ziar bu baax fii
1: ñu ngi delloo ziar bu baax a baax ñu ngi sant sëriñ Touba rek
3: émission
1: bu baax de macha allah macha allah macha allah
3: waaw njàng am na solo lool
1: jërëjëf jërëjëf jërëjëf
3: teewal émission bi bu baax ma nag soxna si ñoo nekkoon sax mu ñëw sëñ Mbacké teel émission bi
1: ndeysaan ndeysaan ndeysaan
3: di ko xaaral ma xool ñu bi ñu dugaloon WhatsApp
1: baax jërëjëf jërëjëf jërëjëf
3: waaw xam naa ñoo xaw bu dee wàcc nag moo tax ñu teew
1: macha macha
3: ko teewlu
1: ndeysaan jërëjëf jërëjëf
3: waaw am na solo lool yàlla sama borom barkeel
1: amin barke sëñ Touba amin
3: defal la mbuutam ko fi de barke seexul xadd
1: amin barke sëñ Touba amin amin amin
3: borom gën a guddal fan ci wërëm jëri
1: amin barke sëñ Touba amin amin
3: wéral bàdd ba li nga nomm ci fi de
1: amin sëñ aboo baaxum amin amin amin
3: ñoom ñoo ngi lay teewlu ñu wax soxna si yëpp rek
1: amin barke sëñ Touba
3: ndax nuyul ma sëñ Fallou ñoom ñooñu bu baax a baax
1: incha allah nañ ko dégg incha allah
3: ñu nuyul ma ki nga xam ne moom moo la invité
1: incha allah nañ ko dégg bu soobee
3: yàlla ñu koy ñaanal suñu borom mu yokk ko tawfiq
1: amin barke sëñ Touba
3: fa ñuy dégg mboolem télé yu mag yi rek ñu dégg ko fa barke si alhamdulilah
1: amin barke sëñ Touba amin amin amin
3: okay jërëjëf jërëjëf
1: jërëjëf sëñ aboo ñu ngi lay siyaar baax sëñ aboo baaxum
0: okay
1: doomi sëñ Modou baaxum la fële ca daaru baaxum
0: barakallah baax
1: muy denc sama rak ju ma bokkal nday ak bàyyi muy soxna Bintou Seye
0: hakaza
1: ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm
0: allahuma barik
1: te may ko fa njaboot gu barkeel ci barke sëñ Touba
0: ndeysaan
1: jërëjëf sëñ aboo
0: jërëjëf Cheikh Cheikh Abou barakallah ñu ngi koy gërëm ci wax ju rafet ji macha allah di gërëm sëñ Modou sama waa ji moo njëkk a woote sëñ Modou Modou bu ndaw
1: ah Modou bu ndaw
0: moom di sunu wëllëre bu yàgg fa tabarakallah xam naa nga gërëm leen ñaanal leen ok
1: ñu sant leen rek ndax nit moom amut lu dut ay mbokkam xanaa di leen ñaanal yàlla suñu borom defal leen jàmm defal leen tawfiq ak taysir te yokk ngeen ñaanal nu ndax xaside yi mooy suñu bëgg buñu sañan suñu yëngu ak suñu dal lepp ci résidé yi lay doon ñi ñaan képp ko xamni ci dégg nga suñu cadre rek nga ñaanal ñu ci résidé ñu fassiyene ci nek ba kër ak ñuy uyu ci suñu borom insha Allah taala
0: ah barakallah
1: barakallah
0: ay té mo ngi non 88 la batay 628 06 18 88 628 06 18 ngi nuyu bokk yépp rek fa tabarakallah ñi ngi nuyu suñu gor gui bay mourid jeriss la mourid sadikh ci keur seigne louga ñu ngi koy ñaanal guddik jamm du nuyu way keur seigne louga yépp fa tabarakallah ngi nuyu suñu bayat massar ci touba ngeun sar ak wa ngeun yépp fa tabarakallah ñu ngi leen di ziara bay ousmane ndjay ci lemb du momit ñu ngi koy baye xel te diko ñaanal tawfiq di nuyu bay lay mom seigne abdul khadir bay balla jing ci touba ñu ngi koy nuyu tabarakallah bay modou mbeng tabarakallah di nuyu wa makka yépp rek mam lay sen ñu ngi koy ziara ci makka te diko ñaanal tawfiq tabarakallah bu ko defeet ñu ngi nuyu bokk yépp rek inshallah aladi serigne moussa joxani mom serigne fallu ñu ngi koy nuyu borom touba ndjongene diko ñaanal tawfiq aladi bara aladi abdul assis bara gi borom kaddu gi borom gi bind ak mbacki kadior ñu ngi koy ziara diko jox waccu wayam di nuyu suñu badjen fama fall ci touba djemul ak wa touba djemul yépp ñu ngi leen di ziara di leen bayyi xel serigne fallu job ci touba sam momit ñu ngi koy ziara ak wa sam yépp soxna fatsar ñu leen di ziara serigne jay diouf ak wa sam tabarakallah kon ñu way xaar bokki 88 la ku ñu bëgg jot fofu ngay jaar dékënté ak serigne mbacké sey mi sunu gan ci réseau DTL 88 ngeen di def 628 06 18 kon serigne mbacké batay ñu way ñu nga won ci ni nga tambalé jangum xassaayit mi ni nga royé serigne khadim gey ginnaw bi xeyna nga jéman di royé serigne khadim kébé def na fofu lañu tollon ni ngeen amé ak jaxaso yoyu tubarkallah dem lan té ak dékkelent gi ya nga won ci barab bobu defena bu ko defé ñu way xaar bokk yi batay ci réseau bi 88 628 06 18
1: waaw seigne khadim mom danaka kenn la ci ñun ta li tax ñu jaxaso ñun ñoko sakku ndax nit mom boko bëggé yow yaay def la tax nga am ak mom relation ño fexé ba am numéro diko wo diko némé ko ban xam bam xam ñu bu baaxa baax ba sa yu ñu ko woy téléphone rek mu xam ni ñun la lool nak ñu ci sante bu baaxa baax ndax bari na jankat yo xamni danaka yombu nga jot leen sax téléphone waye mom sa yu mako woy téléphone dana mu wuyu mayma sago bo waxtaan ak mom lama ko bëgg wax mu coupé te du ci indi ben jafé jafé diko siara diko ñaanal momit yalla defal ko jamm te lim bëgg ci xéssidé yi moko xam mo ñimi andal ñëpp yalla defal leen ko ci barké Seigne Touba yalla man nako yalla nako yalla def
0: Seigne Hassan Ndaw momit ñu koy nuyu
1: Seigne Hassan momit
0: dako ñaanal
1: dama koy bëral ak am nuyo mom ndax
0: Aladji Hassan
1: suñu ñew fi ci mom la ko yalla suñu borom jaarale ndax yaakar na ni Hassan mom ku ko xam ni nit ku deggu la nit ku bax nit ku bëgg xëssidé man parfois damay dem bani Hassan mi dal xamna ni da bëgg ñu jaxaso rek ndax xëssidé yi mom bo ci nekké mom fulu ju mat sekk la lay won waaw man lu nekk la may wax wallahi lazim nga xamni ki kon amna lum lay yene ci xasside yi beug na nga am ab cieur ci xasside yi kon dañ koy ñaanal momit yalla defal ko jamm te defal ko ak njabotam defal ko tout tankam bobu seigne khadim yalla guddal fanam wëral ay cieuram te bayiko ak soxnam soso bam dem bañ magat ci barke seigne touba
0: inshallah barakallah
1: yalla nako yalla def
0: yé djé seigne hassan ñu ngi lay gëreum ci taxaway bi ak yaatal gi barakallah di nuyu bokk yi dankat medina yépp rek ñu leen di nuyu ñu ngi leen di ziar fa tabarakallah ak koloban cheikh mohammed bachir ñu koy ziar fal tabarakallah
1: wa seigne bachir
0: ñom seigne khadim tabarakallah
1: ñom ñëpp samay xarit lañ samay wolër lañ
0: seigne
1: alla jeng mom ay mbokk lañ sax mbokki doomu nday
0: Seigne Bada
1: Cham momit sama xarit mom suma limé dama djum
0: wa dama jaay ñom
1: képp ko xamanteni rek yaangi digënté koloban wa ba medina xam nga ma xamna la te yalla dogal na jamm rek mo am suñu digënté awmu ci kenn xaar ma yalla képp ko xamné am nga ci bis bo mu ko yëgele fu mom mëna fekk dama cey dem ndax lool rek lañ amalante ndax duñ kenn du yëkëti alal di jox moromam wala nga yëkëti lén diko jox ab jankat li manal moromam mu am bis woko niko kay jappalé mo mu dag ay itém ñew ndax lool rek lañ fi amal ndax fi né ni ñun jankat yi ndaw yépp danaka kenn amugo ci kurel bu soudé wu bu dëgër bo xamni sa yone joglé ñu jog so né tok lén ñu tok wa loolu nak comme amugoko mom yene mëna dimbali ci seen biir and nek ben képp ko xamni sini am nga ci programme rek bo woyé sa morom mu bayyi itém bu jappout mu bayyi yépam ñew jappalé la ci wa té ñomit ñom ñepp non lañ mel képp ko xamni si am nga ci bis wallahi boko woyé téléphone lepp lum japp da koy bayyi ñew jappalé la
0: tabarakallah machallah kon dal jaxaso gi amna waye ak refetal gi tabarakallah ni ko waxe jappalante gi yep rek
1: wallahi
0: day am ci bir lol di wone benno gi
1: wallahi
0: ak wone na beug beug yit ben la muy liggeyal serign bi
1: wallahi
0: kon ni ko waxe refetal gi bu ci amé kon sante la rek alhamdullah
1: wallahi
0: tabarakallah jerejeuf mo ngo 88 batay 628 06 18 kon jangami nonu la demé tabarakal ni ko waxe fi nga ñëkke jangé programme yang koy wax sank mo xawona difficile ci yow
1: wallahi
0: ginaaw bi jang mi ngi mag programme tabarakal fan nga uppe loy jangé
1: mom dal danaka jamono yi tabaski dal la upp lu ñuy jang fele ca tundu mbaba garas ak liko wër ak jamono yi safari bu ñëwé fi ci dakaro wa dekk ba dal lañu upp danaka lu ñuy jangé wax deug yalla
0: mo jamono yi tabaski
1: wa
0: amna ci yoy fanane ak ci yo xamne xeyna première heure rek yoy ngay commencer ak yoy tabarakallah
1: première heure yi nak mom mo upp mom première heure yi mom mo upp njangum fanane
0: way ci bir lol way njang mangi mag xeyna ci côté
1: wa mi ngi mag ndax xagna ku dan jangi daayira ba legui ngay jang ay première heure ak ben fanane kon lolou njang mangi mag alhamdullilah day ñaan yalla suñu borom yok ko rek ba fi ñuy dégg jankat yu mag yépp ñu dégg ñu fa ci barke Seigne Touba
0: ñoñu xeyna dañuy dégg sam jang wala xeyna waaw ci programme yoy
1: ñi ci ëpp dañuy dégg sam jang sop ma woma ma jangal leen ñi ci amna ci ñuy tam ño xamni programme Seigne Khadim moko yoron bi yalla dogalé nak mu jangul programme yépp mu jël ko jox mako jëbël mako ma nek ko diko def nim ko bëggé
0: kan programme non lay ñëwé
1: non lay ñëwé waaw
0: ma sha Allah da nga am kurel go xamné xeyna so jëgé ñu jog nga xamné mënu japp né xeyna ya ko formé wala xeyna ni nga ko waxé kurelu suñu xadim ngay andal wala xeyna sa bokki jankati
1: wa dëkk bo mom am nañ fa kurel bo xamné yalla dogalé programme buñ am bo len né jog len ñu jog wa ay fi ci Dakar nak mom ñi ci ëpp ña nga dëkk ba nekkuñu fi xana ku ci melni Seigne Mor mi di suñu kilifa di suñu mak ak Seigne Fallu mi momit Seigne Fallu Akassa momit suñu ginaaw la danaka lu man ci xasside yi suñu ginaaw la ko mané momit mok magam Mam Thierno Sey xagna mom légui da xawa xat ba déranger ko yumbut mom sa yu ma sa tok sama ginaaw rek sama xol day sedd
0: Thierno Ibrahim
1: ana diko ñaanal yalla suñu borom defal ko jamm te may ko guddu fan ak wër mok soxna Ndey Kumba ak tout tank bi len yalla boole di len ñaanal yalla defal len jamm kurel bobu ñanga ñi ci ëpp ñanga dëkk ba ci gamu gi rek bañuy jang dëkk ba fi la joggé Dakar bima fi joggé man kessé ma and ta bama démé tabarakallah machallah ñom ñoo mobiliser wu and japp ci njang mi ba lepp tawfiix waaw
0: Actuellement, Gorok Tubarkala, 88-628-06-18. Je sais que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons
1: Kadim se khal nga ay se may len lu

0: tubarkallah ba tay baxna jerejeuf seigne mbacke barakallahu ci njang mo am solo mi tubarkallah lol de xana mom ya ko fent li nga mujjé
1: waaw
0: wala ci yefile bok rek
1: waaw
0: desan kon ñu sa nga xawa genn gam ak yoy ñu sa nga tax nga tarxis
1: waaw
0: est ce que pour man yang ci air bi rek
1: desan wallahi
0: lay lay nga tarxis kon da nga am sa yoy bop yo xamne xeyal da nga faral di jang
1: wala nga duggal ko ci waaw waaw du ci ñak
0: aha kon da ngay faral di jangé nonu kon
1: waaw
0: ci biir njang mi yeen say nga duggal lo xamne xeyna sa njangum bop lay doon dal
1: waaw lolou deug la ndax nit ku nek rek la nga yëngu du ñak parfois am lolu ci dik
0: ñaka sa kay kel ma fi
1: am lolu ci am lolu ci am lolu ci dikkel
0: waaw
1: lolu moy tax parfois rek am lo xamni suñu yëf fi bop lay doon
0: waaw
1: ñoko ci duggal waaw waye nak mom erreur xadim kewé bi dal lañ ëpp lo xamni mom ci lañuy yëngu mom waaw
0: tubarkallah kon machallah ya nga ci erreur suñu xadim kewé bi waye leg nga njang mo xamné dañuy wax né sa jangum bop la
1: wallahi
0: lol loy faraltal di def la wal day jek jek ñew ci yow wala
1: wa lol mom dañuy dik
0: rek programme la nga xamné yang koy jang fo tollu wala
1: wa man dal ben rajas la xamni mom bima ko fenté ba légui mom dama ko téy te neex na ma lol la xam ci luma jang ci sama yefi bop
0: waaw
1: waye li ci dess lepp dal erreur seigne khadim lay ci lay yeungu waaw ci air bi rek waaw
0: ab rajas la
1: ak rajas wa rajas la
0: yang ko gënt
1: wa lool mom dama dikkel ci njang rek ndax dafa amone bis bo xamni suñu jangi dekk yi ñuy def cérémonie officielle yalla dogal seigne bi wara wax ci njitul seigne mor mi muni ma dal yow la bëgg nga dal seigne ibrahim mbacke bu caytu légui nak bima joxé bo mbolo mi bari na lool monsieur le maire mom itam cha la fa la ko fekk bima joxé micro bi dal ci la ma jang momu dikkel ma jang ko fa mu yéme lool waaw
0: batay da nga ne sam jang la legui da koy faral di jang
1: wa bari na bis yu may dem dal te anduma kenn mom dina ko farajes waaw dina ko farajes ndax air bi ñu ubbe rek danaka ni danaka ci la bokk sax ndax da xawa sacc xarim kewé waye du air seigne xarim
0: waaw day dugg ci biir njang mi
1: waaw day dugg ci biir njang mi waaw
0: waaye gis nga ne am na sew sew bu ci nekk boo xam ne wuti naag njangam suñu xaatim kebe
1: waaw loolu am na ci waaw xam naa ko am na ci sew sew bu ci nekk boo xam ni bokku ci njang mi bokku ci erreur suñu xaatim